0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lalle marhaban a cikin wannan shiri na safe zango na farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa cutar dan sankarau ta yi ajalin akalla mutane 30 a wasu kananan hukumomi 8 na jihar Sokoto. Bayan wasu ma'aurata sun yi wa junansu musanyar matansu na aure. Al'umma na ci gaba da bada ayar tambaya kan wannan sabuwar badaƙara da ta bullo a jihar Bauchi Najeriya.
2: Abun takeicin shine matan nan fa mata ne da suka aure su kuma yanzu in ba dai hudubar shedan ba ko mutane ɗan iskan gari na baya can da suke kulla dadiro da mata in wani je gurin dadiran ka ai sai dai yadda karfin kai kana
1: sai ku kasance tare da mu don jin ƙarin bayani a jamhuriyar Niger ku kafofin yada labarai masu zaman kansu ne ke kokawa kan matsalar samun kudaden shiga duk waɗannan za su zo ne a cikin shirin mu na sharhunan bayan labarai.
0: DW labarun duniya.
1: Moscow za ta yi bikin faretin soji a cikin tsanaki bayan cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta da Ukraine. Sabon firaministan Hungary zai karɓi rantsuwar kama aiki a wannan Asabar. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta soke yada shirye-shiryen wasu kafafen yada labaran kasashen yamma galibi na Faransa. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta soke lasisin yada duk wasu shirye-shirye na kafafen yada labarai na kasashen ƙetare galibi na Faransa bisa abin da ta kira kokarin tayar da zaune tsaye da haddasa mata rudani a cikin gida. A cikin wata sanarwar da aka karanta a kafar yada labaran kasar ta RTN a jiya, gwamnati ta ce matakin ya shafi tashoshin France 24 da TV 5 Monde da kuma TFN da Jeune Afrique da RFI da dai sauransu. Saboda shirye-shiryen suna raba kawunan 'yan kasar tare da haifar da mummunan haɗari kan batun tsaro da zaman lafiya. Kazalika matakin ya shafi duk wasu hanyoyi na samun kafafen a ciki har da tauraron ɗan adam da tashoshin kebul da kuma hanyoyin sada zumunta. Kamar yadda hukumar ta ce labarai ta kasar ONC ta sanar, fiye da 'yan jaridu 13 ne gwamnatin mulkin sojan Niger ta kama a cewar wasu alƙalumma da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida suka fitar. Duk da yake a tsakiyar wannan mako an sallamo wasu biyu daga cikinsu, ciki har da Zada Hassan Bage, daraktan jaridar Tubal M4 da kuma wakilin DW Hausa Gazali Abdu Tasawa, wanda ya share fiye da kwanaki 100 yana tsare a gidan yare bayan wani rahotonsa da mahukunta suka zarga wanda suka ce an yi ba a ka'ida ba. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya amince da jadawalin yarjejeniyar tsagaita wuta da shugaba Donald Trump ya gabatar masa da nufin ba wa Rasha damar gudanar da bikin faretin tunawa da nasarar da tarayyar Soviet ta yi a kan sojojin Nazin Jamus a lokacin yakin duniya na biyu a shekarar 1945-1945. A ranar Juma'ar nan ne shugaba Donald Trump ya sanar da kwarye-kwaryar yarjejeniyar ta kwanaki uku wacce ta fara daga yau domin ba wa Moscow damar gudanar da faretin sojojinta a cikin tsanaki a wannan Asabar. Yana mai bayyana hakan a matsayin wani ɗamba na fatan samun cikakken zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce na buƙaci shugaba Putin kuma ya amince, hakan kuma shi ma shugaba Zelensky ya amince, dukkanin ɓangarorin biyu sun yarda ba tare da jinkiri ba. A yanzu muna da wani ɗan lokaci na tsagaita wuta, wannan abu ne mai kyau. Shugaba Zelensky ta ne umarci dakaransa da su guji kai hari a dandalin Red Square da ake shirin yin faretin sojin na yau a shafinsa na X, tare da bayyana cewar abubuwan da za su faru a can ba ya da wani mahimmanci. Akalla fursunoni 1,000 ne ake hasashen za a yi musanyarsa a tsakanin ɓangarorin ƙasashen biyu, wanda Ukraine ta bayyana mai matuƙar ƙima. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tsammanin samun martani daga Iran bayan wato game da kunshin yarjejeniyar sulhun da ya gabatar mata a yau a yayin da yake tattaunawa da manema labarai. Ɓangarorin na Iran da Amurka na ci gaba da ba hamata iska, inda a baya-bayan nan Iran ta cinna wasu makamai masu linzami kan ƙasashe makwabta tare da bayyana yin wani dauki ba dadi da dakarun Amurka a mashigin Hormuz. A daidai lokacin da Amurkar ana ta bangare ta sanar da kai hari kan wasu tankoki biyu na Iran a mashigin. Wani kusa a gwamnatin Jamhuriyar Musuluncin ta Iran ya sanar da cewa batun Hormuz na kan gaba daga cikin muhimman batutuwan da suke da sarkakiya tattaunawar Iran da Amurka. Tunda Prime Minister Kara wato Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ya buƙaci tattaunawa kai tsaye da Iran don samun sulhu a rikicin a yayin wata ganawarsa da mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance a wannan Juma'a. Mutumin nan da ya kayar da Viktor Orban a babban zaben Hungary Peter Magyar zai karɓi rantsuwar kama aiki a wannan rana. Mai shekaru 45 a duniya Mr. Magyar yayi wa mulkin Orban ba zata a yayin zaben ƴan majalisun dokoki na 12 ga watan jiya da aka gudanar, inda ya sha alwashin kawo ƙarshen mulkin Daniya da Nasarar Rai da Katsa London da ya zargi gwamnatin Orban da aikatawa na tsawon shekaru 16. Ana shirye-shiryen karɓar rantsuwar ne a daidai lokacin da yakin Ukraine da magoyin bayan da gwamnatin Viktor Orban ke bawa Moscow ke samun koma baya, duba da cece-kucen da hakan ya haifar a cikin gida. Masu shirikan harkokin siyasar kasar na bayyana muhimman kalubale da ke gaban sabon Prime Minister, ciki har da na bakin haure da ƴan gudun hijira da ma batun neman jinsi wanda ya kudiri aniyar magancewa. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma lokaci ya yi da zamu shiga fagen shirinmu na sharhunan bayan labarai. Ai sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
3: To ma sauraro, a cikin shirin sharhunan bayan labaran zamu leka Najeriya don jin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka dauka a Sokoto domin dakile cutar dan sankarau wadda ta yi ajalin mutane kusan 30 a kananan hukumomi 8 na jihar. A Bauchi kuwa ana ci gaba da martani kan tabke wasu mutane 7 kan zargin yin musayar matansu na aure a tsakaninsu. A Jamhuriyar Niger, kafofin yada labarai masu zaman kansu na kokawa da rashin samun kudaden shiga tun bayan juyin mulki. A Sudan kuwa da yaƙi ya daidaita, asusun UNICEF da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi sun ƙaddamar da shirin sake buɗe makarantu 800 da aka rufe a jihohin ƙasar 7. Wasu kenan daga cikin rahotannin da zamu kawo muku, sai ku gyara zama ku biyo mu. Sunana Muhammad Tijani Hassan. To za mu dauko taskar rahotannin daga Najeriya, inda gidauniyar Konrad Adenauer ta kasar Jamus da haɗin gwiwar wasu cibiyoyi suka fara wani kokari na shayo kan kalubale na raguwar ƴancin faɗin albarkacin baki da ke shafar aikin jarida, wanda ke da haɗarin gaske saboda yadda yake shafar ƴancin bani adama. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani.
4: Gidauniyar ta Konrad Adenauer ta ƙasar Jamus ta shigo cikin wannan batu ne mai sarƙaƙiyar gaske na raguwar da ƴancin faɗin albarkacin baki ke yi a Najeriya, inda ta haɗa gwiwa da cibiyar bincike da aikin ƴan jaridu na ƙwaƙwaf da kuma sauran cibiyoyi da mahukumomin gwamnati a Najeriya. Duka a ƙoƙari na ceto wannan al'amari wanda wani sashi ne na haƙƙin bani adama. Amina Miyango manaja ce mai kula da sashin kamanta adalci a cibiyan binciken aikin jarida na ƙwaƙwaf domin ci gaban ƙasa a Najeriya.
5: Journalists a Najeriya suna shin wahala, security agents kamar police da army suna damunsu in suna aikinsu, in sun reporting abubuwa da ke faruwa ko corruption ko satan kudi ko su contract da ake bayar da ba kyau. A zaka ga ana arresting nasu, ana basu wahala.
4: Ci gaba da hantara ƴan jaridu ta hanyar kama su da ake zargin jami'an gwamnati da ma na tsaro ke yi, duka kokari na rufe bakinsu don sun faɗi gaskiya. Wannan babban al'amari ne da ke ɗaukan hankali musamman a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar babban zaɓe. Maurice Franka shi ne wakilin gidauniyar Konrad Adenauer ta ƙasar Jamus a Najeriya, wacce tallafa wannan kokari da ake yi, abinda ya sanya shi bayyana cewa
6: keep going, keep asking those difficult questions.
4: Yace ku ci gaba da aikin ku, ku ci gaba da yin waɗannan tambaye masu muhimmancin gaske ta hanyar bin ka'idojin da ke nuna ƙwarewa aiki tare da kare ƴancin faɗin albarkacin baki. Wannan aiki naku na jarida na da muhimmancin gaske kuma yana samar da sauyi.
6: Your work matters and it makes a difference.
4: Najeriya dai ta samu koma baya na ƴancin faɗin albarkacin baki, inda ta koma ƙasa da matakai 10 a wannan shekarar. Hukumar kare haƙƙin jama'a ta Najeriya da yana cikin waɗanda ke sa ido dan ganin sun kare wannan ƴanci na fadin albarkacin baki. To sai dai Fatima Agwai Muhammad Jami'a a hukumar kare haƙƙin jama'a ta Najeriya ta bayyana kalubalen da suke fuskanta.
7: Matakin guda ɗaya ne su ƴan jaridun su rinka shiga da karan tauye haƙƙinsu idan dai har ana tauye haƙƙinsu. Akwai hukumomi da ake da shi a Najeriya da za su iya taya su neman kakkunansu idan aka tauye haƙƙinsu, don ba za su iya ce su ƴan adam ne, ba za su iya ce ba a tauye haƙƙinsu ba. Matsalansu shi ne yawancinsu idan suka samu wani matsala ba su kawo kara.
4: Ƙwararru dai sun yi ittifaƙin cewa tabbatar da ƴancin kare aikin ƴan jaridu muhimmin ginshiƙi ne na kare demokuraɗiyyar kanta. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
3: To daga batun ƴancin faɗar albarkacin baki sai kuma batun kiwon lafiya har wa yau a Nigeria. An samu ɓullar cutar ɗan sankarau a ƙananan hukumomi takwas na jihar Sokoto, lamarin da ya kai ga rasa rayukan mutane sama da 30. Sai dai hukumomin kiwon lafiya na jihar sun ce sun dukufa haikan wajen shayo kan cutar tare da dakile ta. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga birnin na Shehu.
8: Jimilla kawo yanzu mutane 256 ne suka harbu da cutar ta sankarau, kuma an samu asarar rayuka a ƙananan hukumomi takwas na jihar Sokoto, inda ƙaramar hukumar sabon birni da cutar ta fi tsanani ake da mutane 63, sai ƙaramar hukumar Wamako mai mutane 60, yayin da Shagari ke da mutane 51, Tambuwal kuma take da mutane 33, akwai Dange Shuni da ke da mutane 26, Taɓe kuma ke da mutane 16, sai kuma Boɗinga, Gada da Kwari da ke da ƙarancin mutanen da suka harbu. Dr. Faruk Umar Abubakar shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto, yayi ƙarin bayani.
9: Ga kididdiga yaro 33 suka rasu, mahi yawan su waɗanda ba su zo cikin asibiti ba, amma dai kusan alhamdulillahi ba wani mutuwa da aka samu tun sanda aka fara zuwa asibiti.
8: Dama dai hukumar kula da yanayi ta Najeriya NAMED ta yi gargaɗin za a samu ɓullar cutar sankaran a jihohi sama da 10 na arewacin Najeriya, ciki ko har da jihar Sokoto. To amma ko waɗannan matakai ne hukumomin lafiya suka ɗauka na tsayar da cutar har ila yau ga kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
9: Mun yi creating center a General Hospital ta Dogon Daji, inda muka gyara ɗakuna guda biyu da na mata da na maza, an sa fanka, an sa sola, duk magani da ya kamata an kai, kuma gwargwado suna nan suna samun cigaba, kuma ana samun warkewa. Duk wanda suka rasu kafin a kawo su asibiti ne, kuma Allah ya so tun sadda muka fara kai maganuka a sabon birni a can garin Kurawa, insha Allah ba yaron da ya rasu.
8: Garin Kurawa da ke cikin ƙaramar hukumar sabon birni, can ne aka soma samun ɓullar wannan cuta ta sankarau, kuma na tambayi wani da ya rasa ƴarsa ko wani hali ake ciki yanzu.
10: Gaskiya yanzu dai ina ma Allah ya san samu gudunmuwa ta al'umma da kuma hukuma ta ɗan sa hannu a kan lamarin wannan abu. Yawan mace-macen da ake kai yanzu gaskiya Allah ya kawo sauki wallahi.
8: Ko baya ga jami'an lafiya na jiha da na tarayya da suka dukufa wajen shawo kan wannan cuta, akwai jami'an lafiya na MSF da na Doctors Without Borders da ke ta fafutukar ganin an samu waraka. Dr. Bello Arkilla da cikin ayarin da suke bayar da gudunmuwa.
11: Lokacin wannan rashin lahiyoyin ya zama yara ba za a tattara su cikin ɗaki a kulle zuba ga zahi da sauransu, in akwai muhallin da za su sha iska yana da kyau a kula da wannan. Kuma gidajenmu in za mu gina da gidaje da makarantun mu duka, mu yi ƙoƙari ya zama suna da kyakkyawan tagogin da za su ba da dama iska ya wuce. Idan mutum zai tari kuma ya rufe bakin shi ko atishawa, sannan a ci gaba da wanke hannuwa lokaci bayan lokaci.
8: A yanzu dai an jawo sarakuna da ke matsaga al'umma da su taimaka a isar da saƙon wayar da kan jama'a ga hanyoyi da matakan kariya daga wannan cuta ta ɗan sankarau. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
3: To daga batun kiwon lafiya a Najeriya sai kuma wannan abin al'ajabi. Bayan tafke wasu mutane 7 a garin Azare, hedkwatar ƙaramar hukumar Katagum a jihar Bauchi game da musayar matansu na aure a tsakaninsu, al'umma na ci gaba da az'ayar tambaya kan wannan bakon al'amari da ya sallamo musu. Wakilinmu da ke Bautin Aliyu Muhammad Waziri ya bibi mana batun ga kuma rahoton da ya aiko mana.
12: Shekaru biyu suka shafe suna aikata wannan dabi'a wanda kuma waɗannan mutane sun kasance karkashin tafiyar wata kungiya ce da ake kira da Huddadu. Kasancewar su musulmin kuma shine abin da ya haifar da tunanin watakila wata sabuwar aqida ce suka bullo da ita saboda aka sarar al'umma bata taba gani ko jin wani abu makamancin haka ba ta yadda masu aure suke musayar matansu a tsakani. Redwan Muhammad shine jagoran Hizba Shiyar Katagum.
2: Babu wata aqida da suka jingina da ita domin ba su ambata sunan aqida ba, wannan dai Huddadu wata tafiya ce.
13: To kamar waɗannan mutane matasa ne ko kuwa dai waɗanda suka manyanta ne?
2: To su dai ba yara bane, wasu daga cikin su kuma ba ma matasa bane, sun manyanta sai dai a ce kwarejai tunda dukkan su da matan su. Abin takeicin shine matan nan fa mata ne da suka aure su, kuma yanzu in ba dai hudubar shedan ba ko mutane ɗan iskan gari na baya can da suke kulla dadiro da mata, in wani je gurin dadiran ka ai sai dai yadda karfin kai kana.
12: Sai dai sabanin yadda wasu bayanai suka nuna cewa ɗaya daga cikin matan ita ta fallasa wannan aikar ta su, jagororin kungiyar Huddadu ne suka kai karar waɗannan mambobin nasu sakamakon gaza hana su da suka yi a kungiyance. To amma babban abin damuwar shine makomar lafiyar waɗannan mutane sakamakon mu'amalar da suka dauki lokaci suna yi. Salu Isa wani jami'in lafiya ne da ya mana karin haske.
14: Akwai matsala sosai tabbas, saboda kaga jinyar da ke jikin wancan ba a san wani irin jinya bane, shi namijin kenan, ita ma kuma haka mace din. Sannan kuma za ta iya yiwuwa ko da ma jinyar tana jikin sa ya same shi ta wani hanya na tsausayi, misali kamar mun ma'aikatan lafiya haka, wani zai iya samun jinya din ta hanyar tsausayi. To kaga aka samu akasi ya je sare da mace da ba ta da wannan, bai sanya mata wannan jinya din, ita kuma idan mijinta ya zo ya sare da ita, ita ma za ta cutar da mijin nata. Sai dai an samu abu da ake cewa cross infection, wato jinya din ya tashi daga kan wannan ya yabi ya koma kan ita matar da aka sada ita, sannan ita kuma matar ta yada jinya din zuwa ga shi wancan mijinta kenan.
12: Irin wannan batu dai yana daga cikin abubuwan da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adam suke shiga, ko da yake bayanai sun nuna cewa mazan ba tursasa matan nasu suka yi ba, da amincewar su aka yi komai. Duk da haka Comrade Bala Sadi na kungiyar kare haƙƙin bil'adam a Najeriya yace za su dauki mataki idan batun ya zo gaban su.
15: Wannan abu ne yare shafi cin zarafi, zamu kira shi da shi kai tsaye, saboda babu yadda za a yi, kuma babu wani sashin doka da ya ba dama da za a ce wannan ya sadu ko ya haɗu da matan wannan, kuma ai musanyen mata ni ba ka mata na kai ka ba ni matan ka, wannan babu shi gaskiya. Amma ne wanda ya saba doka kuma an yi zo gaban mu, gaskiya za a yi hukunci. Kuma ko a masallaci ma musulmi ne anan, mu musulunci ba da dama haka ba, so ko a Christianity ma ba a haka. To so wannan abu ne kai tsaye cin zarafi ne, kuma gaskiya idan har maka samu wannan kisin to za a yi hukunci gaskiya.
12: Tun farkon lamarin dai ɗaya daga cikin mazajen matan ne ya fara musu wannan da'awa da cewa a mafarki aka bashi umarnin wannan aika-aika, wanda ya fada wa 'yan uwan nasa, su kuma suka biye masa har ta kai ga cikar dubunsa a yanzu. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
3: To kada dai a sha'afa, waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin sharhunan bayan labarai. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, kafofin yada labarai masu zaman kansu na kokawa da matsalar rashin samun kudaden shiga, wadda ta samo asali a dalilin juyin mulki da sojoji suka yi bayan dakatar da wasu shirye-shirye da suke gabatarwa, musamman ma waɗanda suka shafi sha'anin siyasa da kuma tallace-tallace ba tare da sama musu wata makoma ta daban ba. Wakilinmu da ke jihar Tawa Isu Mamman ya aiko mana da wannan rahoto a game da batun.
16: Babban kalubalen da suke fuskanta dai a yanzu tun bayan juyin mulkin shine hanyoyin shigar da kudade, bayan da aka rufe kungiyoyi masu zaman kansu da dama da suke hulɗa da su, da ma yanayin jami'an siyasa waɗanda su ma ke zaman wata kafa gare su ta samar da kudaden shiga. Mataki ma na baya-bayan nan shine tushe wata kafa ta tallace-tallace magungunan gargajiya, duk da cewar gwamnatin ba ta aiki da su ta hanyar basu kwangilar tallace-tallacen. To shin wai ko cikin wani yanayi suke aiki a yanzu? Mustafa Alhaji Abdu, mamallakin wani gidan radio ne mai zaman kansa a nan Tawa, na cewa
17: ihe da ruwan ciki ake jarruwar rija, wayan su da mun bayi wani suke kokarin su babu abin da za su ci, kawai dan duka a ci su liƙe. An aka bi ka hayat ba gidanka ba kake, ɗaya wata biyu, wata uku, wata huɗu, he ka liƙe ka tsaye da komai ka ce ko a taya nemo wani aiki. Kaga ko an samu matsala, kana da mutum goma sha wani abu ko mutum 20 suna aiki kasanka, an tsaye da gidan radio tunda ba mu iya aiki yayi wata biyu uku babu korala. Su ma kuma haya suke biya, an baka bari ma da Allah ne jalakta yanke ka, in babu wuta kuma babu aiki. kai ba masu gidajen su ba matan su ma sai sun ce masa aikin banza ne suke saboda babu kuɗi neman rahoto zaka ka bar rahoto a girinka ko kuma ya da al'amarin wannan suke
16: a yanzu dai lokacin kafofin ya labaran masu zaman kansu na cikin halin ni'asu dukkan da rashin aikin da zai shigar musu da kuɗaɗen shiga ya zama wajibi su biya lokacin haraje-harajen da gwamnatin ta gindaya musu abin da ke zaman wani kalubale inji Muhammad Rabiu Saidu na gidan talabijin labari mai zaman kanshi
18: kamar shi wanda ka zaman kai ne kamar wanda ke da shago ne gwa to in ya zaman to kenan kana buda ba mai zowa ya zo ya sayi abin nan kaga ni kenan akwai matsala kwa kenan tunda an kaddi ba sai an yi aikin ne aka samu kwa ko gidan radio ma na gwamnatin ma ba ran da ke na gwamnati ne ba kwa su kankansu yanzu an kace su ma da kansu su dauka ma kansu wannan abu wannan ba za su iya ba kwa ko ina ka zaka shiru ne kwa tare da su ne muke anan da jaha dai kwa sai dai addu'a kwa
16: wannan yanayin da suke cike ya kai ga azayar tambayar neman sanin ko meke manufar gwamnatin ga waɗannan kafofin ya labaran masu zaman kansu ganin yadda tuni wasu daga cikin su suka dakatar da aiki tare da rufe kofofin su a cewar Bula Maligari jagoran gidan radio amfani mai zaman kanshi a yankin Maradi

0: Akwai dai bukatar gwamnatin ta samar musu da mafita kamun su kai ga rufe kafofinsu duba da yadda suke samun wasu sabbin kishoyi a yanzu musamman masu amfani da yanar gizo a matsayin wani rukunin sabbin yan jarida na bayan fage. Isu Mamadi W Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger.
1: To daga Niger bari mu nufi gabashin Afirka inda ungiyoyin ƙasa da ƙasa bisa jagorancin asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka yunkura don ceto ilimin yara a Sudan. Bayan da yaki ya tilasta rufe makarantu sama da 850 a jihohin kasar bakwai. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Alkahirar Masar.
2: Asusun lura da yara kanana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kungiyar ceton yara Save the Children tare da haɗin gwiwa da kungiyar tallafawa ilimi ta duniya Global Partnership for Education su ne suka kaddamar da wannan muhimmin shirin da suka yi lakabi da suna Bridge. Wato gada da ke nufin ciki giɓin da aka samu a ɓangaren ilimi a ƙasar ta Sudan wacce yakin kimanin shekaru uku ya ɗaiɗaita. Za kuma a fara wannan shirin ne a matsayin somantaɓi da yara 328 a jihohi guda bakwai da yaƙi ya fi yau ɓangaren ilimi illa a ƙasar ta Sudan. Kamar yadda shugaban shirin Tetchaban ke faɗi.
3: Yace
2: bayan kimanin shekaru biyu da rabi da ɓarkewar yaƙi a Sudan. Bala'in da 'yan ƙasa suka tsunduma cikinsa bai takaita ga asarar rayuka da dukiyoyi da kadarorinsu kaɗai ba, har ma da rasa abin da shi ne mafi ƙima da daraja ga bil'adama, wato ilimi, wanda illar rashinsa ga al'umma da ma bil'adama ta ɗara irin ɓarnar da yaƙi ke masa. Don haka ne muka ƙaddamar da wannan shirin da nufin ciki giɓin da aka samu a Sudan a ɓangaren ilimi musamman ga yara ƙanana da matasa. Duk kuwa da cewa har yanzu ƙurar yaƙi ba ta gama lafawa ba a ƙasar. Wannan matakin da ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar ta Sudan ke fuskantar ɗaya daga cikin manyan matsalolin ilimi a duniya, inda aka kiyasta cewa kimanin yara miliyan 8 ba sa samun zuwa makaranta a ƙasar tun bayan da yaƙi ya ɓalle a ƙasar shekaru ukun da suka gabata. Wannan shirin da zai taimaka ne wajen buɗe kusan makarantu 870 waɗanda tuni aka samar musu da isassun azuzuwa da kayayyakin aiki da maluma gami da tanadar da wata manhajar ilimi ta musamman don koyarwa ɗaliban cikin takaitaccen lokaci da ma ba su damar cike giɓin da suke da shi cikin gaggawa gami da ɗorawa kan karatun gaba. Salma Hamdan da ke sansanin 'yan gudun hijira na Khawaja a jihar Kordofan na ɗaya daga cikin waɗanda 'ya'yanta suka ci moriyar wannan shirin. Batun ilimin 'ya'yanmu shine abin da ya fi ƙona wannan zuciya yadda suka shafe kimanin shekaru uku suna zaune ba zuwa makaranta. Muna godiya da wannan gagarumar gudunmuwar da aka bamu. Ƙasar ta Sudan dai ta jima tana kasancewa wata muhimmiyar cibiyar neman ilimi ga tarin ɗaliban ƙasashen Afirka. Amma rikicin da ya ɓarke tsakankanin ɓangarorin soji da tsaron ƙasar shekaru ukun da suka gabata ya tilasta wa dubban ɗaliban da ke ƙetare komawa ƙasashensu da kuma jawo ƙasar ta Sudan asarar maƙudan kuɗaɗen shigar da take samu albarkacin fannin ilimin. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahirar Masar.
1: To anan kuma shugaba Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce ba za a gudanar da zaben gama gari a shekarar 2028 ba, matukar ba a kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a gabashin ƙasar ba. A wani taron manema labarai da ya gudanar, shugaban ya kwatanta halin da ake ciki a DR Congo da yakin Ukraine. Kwatancan da ya sha suka musamman ma daga gabashin ƙasar. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
4: Shugaba Felix Tshisekedi ya bayyana cewa ba wai yana kin gudanar da babban zaben baɗi ba ne, a'a, saboda gwamnatin sa na da kuɗin da zai ba ta damar mutunta wannan tsari na demokradiyya. Amma kuma a ɗaya hannun ya ce ba za ta saɓo a gudanar da zaben shugaban ƙasa ko na 'yan majalisu ba tare da lardunan arewacin Kivu da kudancin Kivu da ke fama da rikice-rikice ba. Saboda alama ce ta mayar da su saniyar ware. Ya ce ta yaya za mu shirya wannan zaben? Ku duba abin da ke faruwa a Ukraine. A wannan ƙasa ya kamata a gudanar da zaɓe tun shekaru biyun da suka gabata. Amma duk duniya ta fahimci cewa shugaba Zelensky ba zai iya shirya zaɓe ba. Tun tsawon sama da shekara guda, biranen Goma da Bukavu da wasu yankuna da dama na lardunan arewacin Kivu da kudancin Kivu sun kasance ƙarƙashin ikon M23, ƙungiyar tawaye da ƙasar Rwanda ke marawa baya. sai dai a wannan yanki na gabashi da ya kubuce

0: to madalla wani kididdiga ya nuni da cewa duk mako ana sayar da shanu 5000 zuwa 7000 a babban kasuwar garin Mubi inda ake biyan harajin naira 250 kan kowane saniya ko sa yan kasuwa da suke harkokin kasuwanci a kasuwar na bayyana cewa duk da farfadowar harkokin kasuwanci a kasuwar bayan shekaru 10 da yan ta'adda suka kwace iko da garin na Mubi amma har yanzu wasu da a baya suke zuwa sayan shanu a wannan kasuwar ba sa iya zuwa kamar baya Alhaji Isiyaka Abdullahi wani dan kasuwa ne a babban kasuwar shanu da ke a garin na Mubi.
1: Yanzu za a iya kwatantawa da baya tunda dai kasuwar ya farfado sai dai a ce matsalan tsadan sefa da sauransu. Yanzu ma in aka zo ana iya sayar da kayan talata. Wasu kuma yana raguwa a sayar da su laraba. Ito a gani na dai farko abun da ya fara kawo mana matsala kaga dai farko hanya na biyu kaga fitintunu ya faru matsalan Boko Haram da sauransu duk ba ko in ya saba zuwa in an ce masa nan Mubi akwai fitinan Boko Haram tun da ya kasance Boko Haram sun zo su kori mutane a gari to shi yasa duk wani ba ko in ya zo iyakacin Samburore wani son ba sa iya karasuwa Mubi saboda suna tsoro suna gani har yanzu in sun zo akwai matsalan ɗan ta'adda shi yake hana su karasuwa sannan bugu da ƙari hanya in sun kai lissafi daga zuwa su marraba su ina hanya ba ta da kyau kaga mota driver yanzu zai zo zai faka motar Sangurore ba zai karaso zuwa Mubi gwamnati in ta gyara mutane hanya sannan gwamnati ta tabbatarwa baki waɗannan filin fa an samu zaman lafiya ba ta cinan Boko Haram da sauransu kaga za su taho za su zo kaga ko ba ko ya so zuwa in yayi lissafi gajiyan hanya da sauransu sai kaga ya tsaya iya inda hanya yake da kyau
0: masu shigo da shanu daga kasashe irin su kamar da Chad a duk mako suna zuwa kasuwar na Mubi wanda a yanzu matsalar canjin kudin naira zuwa sefa ke son kawo cikas kamar yadda wannan falken mai suna Malam Kabiru Sharif ya bayyana
2: a gaskiya an dai muka ce zamu kowa baya kamar shekaru 20 zuwa 15 da suka wuce da yanzu akwai bambanci a lokacin kamar da ka faɗa Kamaru Sudan Chad duk suna shigo mana ana ciniki sosai a rana daya ana tada trailer sama da 70 na aka ce za a hada sati don lokacin muna lodi daga talata har talata baya tsaya amma yanzu kwata-kwata in aka fara lodi yau gobe jibi shi kenan lodi ya tsaya wannan a kalubale da ya fi damun mutane daga farko abin da ya kori wannan revenue da aka fara samu shi ne ya kori mutane kamar na biyu kuma wannan saifa saifan na kaga bai balancing waje ɗaya ba yau ya tafi 2000 da kazan gobe ya dawo 2000 da kazan to shi ne ya daɗa sake dukufar da wanda suke zuwa daga kamar su fama na kayansu kaga da in ana loda trailer su kutum bai fi a bada 7000 ba na gwamnati to yanzu ya zama cewa kowane trailer daya sai ka bada sama da 30,000 saboda kowane saniya daya ana karban 3,000 ne in ka yi ka biya nan kana zuwa garin Jimeta za a kama ka dole sai ka biya wannan karshen ta ma sake ci maka tara to abun da ya sa sai falake mu dai sai suka gudu su yan Kamaru suke kawo shanu tashin sefan nan da in kana da kudi miliyan 2 da sefan ya tashi sai kudin ka zama miliyan 1 ta yana zaka kawo shanu da kana kawo shanu 15 da sefa ta tashi ya zama kana kawo shanu kwa shida ko kwaya 7 kaga an rago to daga nan sai suka ga zuwan nasu ma ba amfani gara su rinka bi kasuwan ƙauyuka na wajensu suna dan samun jakansu 5 jakansu 6 su ci abinci da su
0: to masu sauraro kada a shafa shirin ciniki da masana'antu ake saurara daga nan sashin Hausa na DW

0: masu sharhi kan tattalin arziki na cewa akwai rawar da gwamnati za ta taka na sauya tunani kan halin da ake ciki a garin Namubi domin samun zuwan masu saye da sayarwa wanda hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa Dr. Elmonde Gambo Jibril wani masanin tattalin arziki ne a jami'ar Modibo Adama dake birnin Yola
1: gari da mai albarka akwai kasance ana yi da mutane suna shigo daga Kamaru daga Ghana digena daga koina Africa West Africa gaskiya ana zuwa na cin kasuwa akai su Lagos akai ina ga abinci ga abubuwa da wa shiga Kamaru a fito Kamaru a shiga gaskiya abu ne wanda zai kawo ma jihar Adama abubuwa mai yawa da wa ta albarka economically za a samu matasa aikin yi kuma za a yi kudin revenue shiga irin abubuwa da ake na a ciko cika cin yara masu kwaci waya yara amma su kaza kaza kaza magana iskuti zai rubu sosai gaskiya so abubuwan da ga kamata gwamnati za ta yi shi ne gaskiya ta inganta ta dan sassauta kuma akwai wasu dan incentive da na kafa da ake nema ma yan kasuwa kana zuwa tsananta musu a ce magana haraji a shaƙe su hawaye a daddaga musu kafa daga nan ana ba su amince ake so a turance incentive wanda zai ba su kwarin guya a cigaba da business din gaskiya an ganya ka kan gaskiya Adamawa za su samu kudin shiga wanda ke ba za a san iya kasu gaskiya kudade masu mayawa miliyoyi da ke magana gaskiya
2: to kamar yan kasuwan haka sun yi magana wasu har yanzu suna tsorace musamman tunanin cewa ko har yanzu maganar ta'addancin Boko Haram da sauransu domin a baya an taba tasan garin saboda hakan wasu daga wasu jahohi waɗanda ba su san me yake tafiya ba haka anan sai suna ga kamar har yanzu akwai wannan matsalar tsaro ta ina gwamnati za ta shigo ta nuna wa musamman wasu da ba sa Adamawan cewa wannan kasuwan yana ci kuma za a iya wato zuwa kowane lokaci akwai tsaro
1: yau gwamnati za ta yi wannan ta hanyoyi da wa ta hanyoyin farfaganda ko ba ci farfaganda fadan yanne a miki a zahiri a WhatsApp ne a waye Instagram ne a Snapchat ne a Facebook ne an cewa ga mutane ta shiga suna kasuwanci gashi lafiya lau a sai irin kafafe na YouTube channels an nuna ga mutane suna kasuwanci free an nuna ga security inda aka samar vigilante ya wayo an ga nuna su kullun annowa ga mutane suna shiga ana interview da talakawa ana interview da yan kasuwa ana interview da yan makaranta duka wannan zai kara nuna mutane cewa gaskiya tunanin mutane da yawa ba haka bane gaskiya kuma inganta kasuwan akai mishi zama kasuwan zamani kamar da ke anan Yola irin shopping complex zan su abin zai inganta sosai mutane za su zo ne ka kudi dewa amma an baka kasuwan haka ne anyhow mutane za su ga ina mutum shiga kasuwa ba wani security ko shi zai kawo musu farmaki dole zai kawo tsorta su abin ne ko ga nan kasuwa kamar ka ji kasuwan song za ga abin a ta kuli ba wani tsari to duka wannan ba inganta ba hanyar kasuwa an so inganta kasuwan ne a gina kasuwa a sa security a ja lailai ga police station ga komi da komi wannan zai ba mutane ga wajen hotel ga wajen abinci ingantacce wannan zai kara inganta abun sai ga mutane suna zuwa ba direba rana

0: to madalla kungiyar zabe sonka kungiya ce ta dauki tsawon lokaci ake sada zumunta wajen yin amfani da katuna na gaishe-gaishe a kafafen yada labarai musamman radio a jihar Adamawa dai kungiyar na gudanar da ayyukanta to sai dai watakila za a iya cewa ayyukan kungiyar ba kamar a baya ba saboda zuwan shafukan sada zumunta to ga tattaunawar mu da sakataren tsare-tsare na kungiyar zabe sonka na jihar Adamawa Alhaji Idris Yaro hakuri mai tadda rabo
1: ita wannan kungiya ta zabi sanka ko wata sada zumunci mai taken zumunta a kafa take shine logo na wannan kungiya kungiya ne da daddiya wadda tun kafin mu a FM ta kenan wadda duk mabucin sauraron radio daga radio Kaduna zuwa har yanzu nan yana jin yadda wannan mutane suke gudanar da mu'amalolin su da zumuncin su da kuma yadda suka gina kungiyar akan zumunci ma'ana duk wani taro da za a yi a jahohi na Najeriya gaba daya babu inda wannan kungiya ba ta da shugabanni da membobi ko wanne jaha sukan iya daukan taro na shekara-shekara kungiyar tana da shugabanni wanda kowane shugaba na da wa'adin da zai yi na shekaru sa hudu da bibbi yake yi ya zamanto an kara ya zama hurhudu adalcin ka gurgurdan ci gaba da shugabancin ka musamman mu a wannan jaha ta Adamawa muna matukar farin ciki da shugabannin da suka gudana ko suka gabata musamman shi shugaba Dr. Muhammad Yola shine shugaba na farko wanda ya karbi wannan kungiya a wannan jaha ta Adamawa Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai shine sakatarinta Alhaji Badarun mai gwanjo shine ma'ajinta wayannan mutane guda uku suna daga cikin wanda ni dai a tashi na ko shiga na kungiyan su suka fi bani sha'awa saboda dabi'un su da yadda suke shiga da fita su ba sun gullolin su wajen neman hadin kan jama'a
2: za mu sake dawowa bangaren ka Alhaji Idris barin je wajen Alhaji Habu dan niya mai kubewa wata kila wannan suna ne ficecce haka to zamu so kamar na bayani kamar yaya haka harkokin kungiyar naku kai ne kakakin wannan kungiya haka
3: ya alhamdulillah gaskiya kungiyar zabi sanka da taimakon juna kungiya ce ta sada zumunci dukkan wanda yake cikin wannan kungiya yana jin dadin ta har ya kai ga wanda ma baya ciki yana sha'awar ya shigo wannan kungiya to ni dalilin da yasa na shiga kungiyar zabi sanka saboda ainihin zumunci da ake tafiyarwa a wannan kungiya naga nace kai ni ma gaskiya ba za a yi bani ba dan a yanzu maganar da nake ma na kai kusan sama da shekara 25 ina cikin wannan kungiya ta zabi sanka dukkan wani abu in ya faru ko nesa ko kusa za mu hubbasa mu ga mun aiwatar da wannan abun ko na rasuwa ne ko aure ne ko suna ko makamancin haka duk abun da ya faru da mutum za mu tattaki mu je har garin su domin sada zumunci to da wannan sada zumuncin ne muka ce to kuma ba za a yi ba mu ba a cikin wannan tafiya ta kungiyar zabi sanka
2: watakila ya zuwa yanzu haka mene ne zaka iya tunawa na zumunci haka da kuka yi ko kuwa taimakon kai da kai haka da kuka yi wanda watakila za a iya cewa ko kun amfani junanku ko kuma mutane haka sun gani
3: gaskiya akwai abubuwa sosai wanda muka aiwatar muka amfani junanmu ba ma mu karan kanmu da muke cikin kungiyan ba hatta wanda ba sa cikin wannan kungiya akwai abubuwa da wannan kungiya ta aiwatar al'umma suka amfana da shi musamman idan aka ce ma an mun tashi aiki na gayya gurin tsaftace muhalli to muna samun gurin da yake da datti za mu sa rana to gaba ɗaya mu kunmu da kurkwata za a fita ayi wannan aikin to kaga wannan wanda suke wannan gurin su ma sun amfana da wannan aikin da muka yi sa'annan za mu tashi ko zuwa wani gari ne wannan abu ya faru da mutum za mu yi tattaki mu biya kudin mota mu je mu taya shi murna mu dawo to kaga wannan gaskiya nan abun farin ciki ne
0: to masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin nan ne na ku shiga club inda wannan karon muke tattaunawa da mambobin kungiyar zabi sonka daga nan jihar Adamawa a tarayyar Najeriya

0: Tambaya ta farko a cikin wannan shiri ta zo mana dai daga masu sauraro da dama da suka rubuto mana wasika suna neman ƙarin haske akan yankin Azawad. Shin me ake nufi da wannan yanki? To domin amsa wannan tambaya ta ku ta wayar tarho na tattauna da wani masanin halayyar dan adam dake a jam'urar Nijar, Alhaji Ibrahim Nurjin, ga kuma abin da yake cewa.
1: To abin da ake nufi da Azawad, Azawad kama ana nufin arewa, yanki wanda yake arewa. Idan ka ɗauka misali a ƙasar Mali, Azawad kama yanki ne da ke arewacin Mali. A jamhuriyar Nijar ma ana cewa Azawad. Azawad shine yanki wanda yake arewacin jamhuriyar Nijar, musamman kama arewacin Tawa, Shintabara da Abalak. Don ka shine ake nihi da Azawad. Yanki ne na kiyo. Akasari zaka ga daji ne mai ɗimbin yawa wanda ba kama samun wurin da ake noma a wajen. Mai yawa duka kiyo ne bisa shi ne da makiyaya su ne suke rayuwa a wannan yanki.
2: Alhaji Sidi Nordin, akwai bayanai na masana da ƙwararru da suka ce shi wannan kamar Azawad a misali na Mali ba wani wuri ba ne da ke da tarihi kamar ka ɗauki misalin Dosa. Ai ka ga sa iya cewa akwai sarki Zarmakwai. In ka je da magara a ce kuren daga, sarautar kuren daga, maraɗi sarautar ɗan ƙasawa, agadar sarautar Kausan da dai sauransu. Su ƙwararru sun nuna cewa wannan yanki babu wata ainihin sarauta da aka taso da ita. Mutane ne dai kawai suke zazzaune a nan warwatse, Abzinawa da sauran ƙabilu, ba ma dukkanin Abzinawa ba ne ke nan da ma sauran ƙabilu suke tare. Ana ganin sai kirarin cewa yankinsa ne, to kamar akwai mishkila a ciki.
1: Lalle haka ne hakikanin gaskiya, amma akwai wa'anda ƙabilu wa'anda su ne dai aka sani akasari mazaunan wannan yanki, musamman su ƙabilu na Abzinawa da Larabawa da kuma Sanwayawa. To su dai ne suka yi yawa a wannan yanki na shi Azawad. Akwai sarauta ta wanda ake ce ma Gwarzo Firun, yana cikin tarihi shi ma dai na wannan yanki ne wanda ya shahi arewacin Mali da kuma jamhuriyar Nijar. Akwai ƙabilu kama na Wulimandan da Eforas da su Dausak, duk ƙabilu na Abzinawa wa'anda ake samu a wannan yanki.
2: Amma ana zamanin lafiya shekara da shekaru bayan abubuwan da suka faru a baya, kwatsam haka ba zata sai wani sabon al'amari ya sake faruwa.
1: Ita wannan magana ta jima a tsakanin su gwamnatin Mali da wannan Abzinawa na arewacin Mali. Tun lokacin samun incin kai an yi ta rikici iri-iri, musamman Tawaye wanda su Abzinawa na yankin arewacin Mali suka yi suna neman su fice daga ƙasa Mali. Amma kowane lokaci dai ana samu ana yin sulhu ana shiryawa tsakaninsu. To a wannan lokacin dai abun ya yi ƙamari sosai saboda shi gwamnatin Mali ya hita daga cikin wannan yarjejeniya da aka samu hannu a ƙasa Aljeri, wadda ita ƙasa Aljeri take jagorantaka. Da wannan abubuwan duka dai su ne sun ka kawo hama abun al'amura duka sun ka cakule, har su Abzinawan sun ka nemi tallafi daga wajen su masu ikirarin jihadi, musamman kungiya ta Jinim sun ka haɗa kai da su, amma yau sun ka sake ɗauka shi birnin Kidalkin ya koma ga hannunsu, wanda ana ganin shi ne haidakwata ta shi wannan yanki na Azawad.
2: Wato kafin afkuwar wannan al'amari, shugaban ƙasar Nijar a Janar Abdulrahman Chani ya yi hasashen ga wani abu nan da ke tahe. To amma kuma duk da irin hasashen da ya yi an yi ragas ba a ɗauki mataki ba har abin ya faru, wanda kuma daga baya ga irin yadda ya zama. Me yasa kake ganin za a yi gargaɗi kuma a yi kasa ɗaukar gargaɗin da aka yi? Babu sakaci cikin irin wannan al'amari?
1: To su dai ƙasashe na yankin Sahel musamman IOS Niger, Mali da ƙasa Burkina Faso sun yi haɗin gwiwa wanda ya shahi sojoji sun yi ɗamarar yaƙi kuma don su yaƙi da ta'addanci. Ta wannan fannin kuma suna kai ɗauki a dai duk dai yankuna wa'anda wannan abu ya shawa. To wannan aiki ne mai ɗimbin wahala kuma aiki ne mai tare sarƙaƙiya mai yawa, saboda akwai ƙasashe wa'anda masu faɗi a ji ko kuma masu ƙarhi na duniya wa'anda akwai hannunsu a cikin al'amarin. To shi yasa kenan duk wani ƙoƙari ko wani yunƙuri da su wannan ƙasashen na yankin Sahel suke yi, wa'ancan ƙasashe su ne suke yin abubuwa wa'anda suke walwale wannan ƙoƙarin duka da wannan hazaƙa da kuzari wanda su wannan ƙasashe suke yi abin da shahi tsaro. Kenan ba za a cewa takameme akwai sakaci ba, tunda su dai su ƙasashen suna nasu ƙoƙari, amma abu ne wanda ya zaminta masu ƙarhi ne suke da hannu a cikin al'amarin, su ne suke kama ma 'yan ta'adda. Duk dai wani ƙoƙari da wannan ƙasashen suke yi, wannan ƙoƙarin sai ana ganin kamar dai bai da tasiri, saboda su wa'ancan ƙasashen masu ƙarhi su kowane lokaci suna ba 'yan ta'adda makamai, suna ba su horo, suna tada hankalin al'umma, suna kai hari nan da can, har ma wannan hari da aka yi a ƙarshe a birnin Bamako wanda ya kashe sanadiyar shi aka kashe minista na abin da ya shahi yaƙi na ƙasa ita Mali.
2: Kana nufin cewa akwai hannun ƙasashe na waje waɗanda ke kama ma 'yan ta'addar a wannan faɗa da suke da ƙasashen na AUS?
1: To shi yankin Sahel yanki ne wanda yake da ɗimbin arziki, musamman arzikin cikin ƙasa. Idan kun ɗauki shi wannan yanki na Azawad wanda ake cece-kuce a kan shi a yau, yanki ne wanda yake da musamman arziki na zinariya. Idan kun ɗauki yankin Kidal, yanki ne wanda yake da zinariya, mutane suna ginar zinariya, ana aikin zinariya ta bayan kwage. Kenan wannan abun shi kaɗai ma yana iya ya nuna cewa kama akwai argizo ko wani izawa da ake musu wa'annan mutanen wa'anda suke so su kawata su daula ko don su samu cin gashin kansu ko don su samu su yi amfani da wannan arziki, ko kuma wa'anda suke iza su suna so idan su sun kama wannan wurin ya zamanta cewa su zo su yi baba kere su maida shi mallaka su don su yi amfani da wannan arzikin da ke da kwai, tunda arzikin yana da yawa. Akwai bayan ita zinariya ba a rasa wani arziki kamar man fetur da dai sauransu, amma akasari zinariya dai ce ta yawa.
0: Alhaji Ibrahim Nordin kenan, wani masani na halayyar ɗan adam da ke a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tambaya ta Ibrahim Gidgir ya wuri Najeriya, wanda yake son a tambaya masa masana yadda mashi yake keta sararin samaniya. Akan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ya'u Adamu, masanin tauraron ɗan adam da ke tarayyar Najeriya.
3: Wannan ɗin dai ana kiran shi da komit ne, wanda ake cewa tauraro mai wuciya ana kiran shi da komit, wanda kuma wannan abun ɗin yana kasancewa ne yana zagaye orbit, yana zagaye rana ne, yana da nashi orbit da yake kewayawa, suna yawo ne a cikin wani dogon zagaye a kusa da rana, wasu suna ɗaukar shekara da yawa kafin su dawo kusa da duniya. Saboda haka idan suna kusa da rana za mu iya ganin su ta gefen da suke ɓangaren da za mu gani ta cikin duniya. Hasken rana ne yake haska shi, yana da wasu sinadarai a jikinsa ne na kankara, akwai kankara a jikinsa, akwai dutse, akwai gases. To a wannan kewaye rana su ma da suke orbit nasu ɗin, yanda mu ma duniyan nan yake kewayawa, lokacin da suka zo ɓangaren kusa da gefen rana a kan layinsu, mu da muke duniya mun hanga, hasken rana ne yake watsuwa a kan komet ɗin, shi wanda ake cewa tauraro mai wutsiya ɗin, in hasken rana ya hau kansa sai ya narkar da wannan kankara ya fitar da kura da kuma gasi. Ma'ana yana dauke da kankara da kananan duwatsu a jikinsa da kuma wannan kura shine wannan ake kiran shi da kometo. Wuce wanda yake idan rana ya haska shi sai ya narkar da wannan kankara ya watsa kura, to sai mu ga kamanta sai mu ga abun yayi fayau hakan nan, zaka ga kaman sai a ce wai tauraro ne wuciya. Hasken rana ne kuma gudu yake yi sosai, sannan kuma lokacin da yake gefen da ba za mu gani ba, shi gefen yana baya ba yanda za mu gani, shi yasa wata rana mutum ba zai gani ba, yana ci gaba da kewaye duniya. Kuma nisan da muke kallon shi wannan din fa, idan yana bangaren kusa da rana din yana kaiwa kilomita daga miliyon 10 zuwa miliyon 100, idan yana gefen nesa da rana yana kaiwa miliyon kusan 500 zuwa sama. To akwai lokacin da zai zama yana bayan gefen duniyar, ya zai zama yana kusa da bangaren namu duniyar din, shine muka ci kallo sosai. To shine yake bangaren kilomita miliyon 10 zuwa miliyon 100 haka nan, ya danganta da location, don muna da'ira ne kaman run about haka duka da duniyar mu din, da shi comet din da sauran planet din kowanne suna kan layin su da suke kewaye rana.
4: To me yasa takamaimai sai da daddare wannan shi tauraro yake wucewa?
3: Abun da yasa sai da daddare ne yake wucewa, ai yanzu da rana, dama hasken rana ne yake nuna mana, ka fahimta? To yanzu ai yanzu haka da muke magana, misali ai akwai rana, ai gashi ba za ka iya ganin tauraro ba saboda hasken ranan ya fi ƙarfi, saboda already ranan ne a nan muke kallo a yanzu. Lokacin da duniyar ya rigingine gefen da za mu kalli duhu, to a nan ne sai mu rika kallon taurari da sauran abubuwa da suke sama, wanda rana wasu yake haskawa, wasu kuma su suke da nasu haske. Yanzu kaman shi comet din ba wai haske yake da shi ba, hasken da muke gani a jikinsa hasken rana ne, da kuma tarwatsewan kankaran jikinsa da kura da kuma wannan sinadari na gases inda yake jikinsa, su ne suke tarwatsewa, suke watsewa, sai suke zama kaman wutsiya din. Kuma tarwatsewa kuran da yake tayarwa a ciki ya fi girman duniyan da muke ciki da sauran, ya fi abun girma. Wa rana ne yake tarwatsa abun din, sai ake gani ya kaman haske ne.
4: Wato yana da girma shi karan kanshi kenan?
3: Shi karan kanshi girmansa ba wai yawa yake da shi ba, sinadarin da yake fita a jikinsa ne yake girma har ya ji wannan duniyar da muke cike girma. Ai nisan da yake a saman din yana da nisa sosai, amma sinadarin da rana yake watsarwa a jikinsa da kura da kankaran da gases din su ne suke kumbura suke girma, sai mu ga abun din har mu iya kallon shi. In ba don girman da suke ba, nisan da yake a inda muke hangan shi ba za mu iya ganin shi ba.
4: Kowace halitta ta Allah tana da amfaninta, da abubuwan da ake gani a sama da ƙasa abubuwa ne da suke da amfani da kuma irin aikin da suke. To shi wannan kabar wani irin aiki yake kenan?
3: To gaskiya wannan din kai tsaye yanzu ban bincika meye ne amfanin shi ga yanda Ubangiji ya yi saba tukunna. Na dai ba bayani ne akan wannan dalilin da yasa ake ganin wannan comet din. Yana nan shi ma yana kewaye orbit na rana ne, da kuma ga dalilin da yasa ake gani sai a ce tauraro mai wutsiya da sauransu. Amma amfaninsa da yake wannan shi ban gama bincike akan amfanin da yake a mutum ko makamanci. Amma dai zahiri dai dalilin da yasa muke gani ya zama kaman tauraro mai wutsiya, dutse ne, comet ne, yana ɗauke da kankara da kuma kananan duwatsu da kuma gases a cikinsa. Ma'ana abu uku ne a mulmuli a cikin abun din. Zafin rana ne yake narkashi, narkashin da yake kuma gudu yake yi, shine muke gani ya fitar da wayannan abubuwan sai a ga kaman wutsiya. Shine kawai a takaice abun da yake dai a zahiri.
4: Ka dazu kai magana cewa ba ko ina ake ganin shi ba. Amma misali kamar a bana a Niger, kusan duka jahohin kasar an ga wucewar irin wannan mashi. Shi ko me haka yake nufi kenan?
3: Ba ko ina ake ganin shi ba. A'a, ba wai na ce ba a ganin shi a ko ina ba, ma'ana akwai lokacin da zai zama ba za a gan shi ba. Kaman ɗazun da kan muka fara magana, ina nuna ma yanzu kaman idan akwai rana, hasken rana dama shi yake nuna shi, ana rana ba za a gani ba sai da a daddare. sannan kuma wucewan wannan commit din wanda kuke magana a Niger wancan da ya wuce wancan ba commit bane wancan na ga hoton da ake magana kai wancan ba za mu kira shi commit ba commit shi lokacin da zai wuce fa cikin second baya wuce second biyu uku fa shikenan ba za ka gan shi ba asalin wancan tauraro mai wuciya wancan abun da ake magana an gani a Niger watakila wani abu ne na abun masu ilimin sararin samaniya na hukumar NASA walau makami ko wani abu dai wancan asalin tauraro mai wuciya da ake fada wucewansa wancan a cikin seconds ɗaya biyu uku ba za ka sake gani ba
4: shi wannan tauraro mai wuciya a je yake a wuri a cikin sararin samaniya ko kuma a tafe yake kamar a yayane
3: a sararin samaniya yake shi ma yana da orbit nashi wato da'iran da yake kewayawa
0: Dr. Yao Adamu kenan masanin tauraron dan Adam dake a tarayyar Najeriya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki Abdulrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
5: DW wasiqun masu sauraro
6: Masu sauraro barkanku da yau barkanmu da wannan lokaci Abdullahi Mamman Ahmad ne yake farin ciki da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na wasiqun masu sauraro na wannan zango da fatan za ku kasance tare da ni

0: kasashen ƙetare galibi na Faransa bisa abin da ta kira kokarin tayar mata zaune tsaye da har da samun ta rudani a cikin gida a cikin wata sanarwar da aka karanta a kafar yada labaran kasar ta wato mallakar gwamnati ta RTN gwamnatin ta ce matakin ya shafi tashoshin France 24 da kuma TV 5 Monde da TFN da Jeune Afrique da RFI da dai sauransu ne saboda shirye-shiryen da suke watsawa na raba kawunan yan kasar tare da haifar da mummunan hadari kan batun tsaro da zaman lafiya kadalika matakin ya shafi dukkanin wasu hanyoyin samar da kafafan a ciki har da na tauraron dan adam da tashoshin cable da kuma hanyoyin shafukan sada zumunta kamar yadda hukumar ta ce labaran kasar ta ONC ta sanar a jiya fiye da yan jaridu 13 ne dai gwamnatin mulkin sojan Niger din ta kama cewar wasu alƙaluma da kungiyoyin kare haƙƙin yan jarida suka fitar duk da yake a tsakiyar wannan mako an sallama wasu biyu daga ciki da suka hada da Zada Hassan Bage da jaridar Tubal Info da kuma wakilin DW Hausa Gadali Abdutasawa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW Rasha ta zargi Ukraine da karya yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta kwanaki uku da suka cimma gargashin jagorancin Donald Trump tana mai cewar Ukraine ta yi ragarga da tsarin tun ajiya ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ce ta tabbatar da hakan inda ta ce an karya yarjejeniyar sai dai Moscow ta ce za ta ci gaba da yi mata biyayya face sai an cika sharuɗin da aka tanada na tsawon kwanaki uku kama daga yau Asabar ita dai Kiev ta zargi Rasha da yin fatali da yarjejeniyar ta aka kulla a wannan juma'ar ce dai shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya tuntubi bangarorin biyu na shugabannin Rasha da na Ukraine kana kuma sun nuna amincewa kan batun tsagaita bude wuta tare da shirin musanyar fursunoni a kalla 1000 a tsakankanin su a cikin wani jawabin sama da yayi a dandanin faretin sojan Rasha a yau din nan da nuna murna da nasara kan yan Nazi na Germans da Rashan ta yi a yayin yakin duniya na biyu sai da shugaba Putin yana nata cewar kasar na yi wa sojojin hadin gwiwa wato na yaki ne da sojojin hadin gwiwa a kasar Ukraine ma'aikatar harkokin cikin gida a Spain ta sanar a wannan Asabar da shirin ta na dawo da fasinjojin da suka kamu da cutar wato da suka zauna da waɗanda suka kamu da cutar hanta virus a kasashen su na asali yan kasashen da suka hada da kasashen Burtaniya da Amurka da Faransa da Belgium da Holland da Ireland kamar yadda aka shaida cewa za a mayar da su a gida Spain ta kuma sanar da shirin ta na ba fasinjojin kasashen da basu da karfin dawo da yan kasar su da suka makale a cikin jirgin na yawon shakatawa damar tallafi akan har sai sun samu damar komawa wannan lamarin na zuwa a yayin da ko a jiya hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce hadarin kamuwa da cutar na hanta virus ga jama'a kadan ne baya da karfi to karshen labaran duniyar kenan kana ga baki dai shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin kowa da kowa musamman ma Claudia da ta sa ido akan wannan shiri Ahmad Salisu ya tsara shi ni Abdullahi Maman Ahmad da na gabatar ke cewa kasance lafiya daga nan DW Hausa
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: a wasu kauyuka na kudancin kasar an kuma samu mutane da dama da suka jikkata mai kirkiwar lafiya ta Lebanon ta ce ɗaya daga cikin hare-haren sun ritsa da wani mutum dan kasar Syria da diyarsa lamarin da ya sanadiyar mutuwar su hare-haren na zuwa ne duk da yarjejeniyar ne tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Hezbollah da Isra'ila tun ranar 17 ga watan Afrilun da ya gabata inda bangarorin biyu ke ci gaba da musayar hare-hare na wato kusan kullum a halin yanzu ana ci gaba da kokari na sasantawa ta hanyar diplomasiya domin dakatar da rikici yayin da ake sa ran sabbin tattaunawa tsakanin bangarorin biyu za su gudana a birnin Washington na Amurka nan da ƴan kwanakin da ke tafe to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW wani jirgin ruwa na dakon iskar gas mallakin kasar Qatar mai suna Al Khairat na kan hanyarsa ta zuwa mashigar Hormuz bayan da ya tashi daga tashar Ras Laffan zuwa tashar Qasim kamar yadda bayanan zirga-zirga jirage ruwa na kamfanin LSEG suka bayyana idan jirgin ya samu nasarar wucewa ta mashigin dai zai kasance jirgi na farko na ƙasar Qatar da ke dauke da iskar gas zai bi ta mashigar tun bayan fara yakin da ake yi da Iran yanzu dai babu wata sanarwa kai tsaye daga kamfanin Qatar Energy dangane da wannan lamari to a tarayyar Najeriya kuwa jam'iyyar adawa ta NDC ce ta gudanar da babban taron ta a birnin tarayya Abuja inda tuni ta sanar da maika takara ta shugabancin kasar ga kudancin kasar wakilin mulki Abuja Ubala Musa ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aika mana
1: Nasara
2: NDC
1: Nasara
2: Nasara
1: NDC
2: thank you very much
3: our dubun dubata na magoya bayan jam'iyyar NDC kenan a lokacin babban taron jam'iyyar da ke zama irinsa na farko a Abuja taron da ya da lamba babbar dama idanun jigajigan jam'iyyar da ke da bulin talata tudu da gangaren kasar a lokacin na kankane to sai dai kuma na kan gaba a zuciyar mahalarta taron dai na zaman daukar takara ta shugabanci na kasa a karkashin inuwar jam'iyyar zuwa kudanci na kasar abin kuma da ya samu amincewar jigajigan NDC da suka haɗa shi kansa Rabi Musa na Kwankwaso da ke zaman jagoran arewacin kasar cikin jam'iyyar
4: With a great sense of unity and solidarity.
3: Na nuna kai da abota a matsayina na dan jam'iyyar mai da'a. Na goyi bayan kai kujerar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC ya zuwa kudancin tarayyar Najeriya. Wannan zai bai wa yankin damar kammala wa'adin mulkin sa. Sannan kuma ya zama kafatar ke tsohon miki a mataki na kasa.
4: For true national healing.
3: Kuma an batuna mulki ma da shi kansa yanayin da tarayyar ya gudana ya burge damar cikin gidan NDC. Jam'iyyar da ke tunanin hada sashen kudu maso gabas na kabila ta Ibo. Da arewacin tarayyar Najeriya ka hanyar ƙara tsohuwa ta gaba ta siyasar. Injiniya Barnabas Igisu dai shine dan kunama na Plateau kuma dai a cikin mahalarta taron.
5: Abinda Turawa ke kira carnival shine wannan. Wannan ya wuce convention. Ka dubi gari, wuri ya cike. Alhamdulillah.
3: Gashi suna cewa ta mai da takarar shugaban ƙasa kudancin Najeriya. Ku daga arewa kun amince?
5: Daidai ne. Za mu dawo da shi arewa? Ai ka san bai cancanta ba. Ko da yake ba a rubuce yake ba. Amma muna da fahimta. Abinda ake kira karba karba akwai zonin a kasar nan lokacin da kudu ke yi arewa na hutu in arewa na yi kudu na hutu daidai ne
3: kuma kana ji jama'ar arewa da za ku kai tallan NDC za su karbi wannan shawara
5: me zai hana
3: kuma yanzu ina NDC ke shirin suka cikin tallan tsarin ga su ma na kudin dai sabon tsarin yana zaman damar saki tabbatar da sabon tarihin Najeriya Dr. Hillary Ezekiel ne cikude dan takarar sanata ne a mazaban Enugu ta arewa
6: when there is a very
3: duk da cewa dai akwai duhu mai muni Yanzu mun fara ganin alamun haske kuma ina so in fada maka cewa wannan taro na zama alamun sashi gini na sabon tarayyar Najeriya saboda a NDC an kula da burin kowa ba bambanci ba kuma cuta wannan na nuna maka cewa jam'iyya ce ta al'umma ta mata ta yara kuma ta 'yan Najeriya in har hadaka tana shirin ta dinke kudu da arewa daga dukkanin alamun kalubalen da ke a gabanta da yana zama rikicin tattalin arziki da matsaro a tarayyar Najeriya sanata Kabiru Gaide tsohon gwamnan jihar Kano ne kuma jigon jam'iyyar
7: Manoma an hana su noma an shigo da shinkafa ta karya musu kudin abincin su yanzu an zo kuma ga yanda an sa taki yayi tsada noma ba za ka iya yi ba so da ka dawo ba da yawa za a gyara insha Allah
3: ta ma da sun zuwa su ce ku ne na bayar ku ne na bana menene zai soya ku ne kuka PDP kuka APC yanzu kuma ku na NDC
7: to bari in ga ma gaskiya APC ta kafa gwamnati Buhari lokacin da ya nasa ka auna nawa ake saida buhun shinkafa ko masara a lokacin Buhari nawa ake sayarwa yanzu a lokacin wannan gwamnatin kaga da bambanci
3: abin jila gani dai na zaman tasirin NDC a kokari na burge da dama a cikin tarayyar Najeriya da ke nuna alamun koma zuwa cikin inuwar addini da kabila yanzu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
0: Tumadala a gaida Uwale Masauraro, lokaci kuma yayi yanzu da zamu shiga fagen shirye-shirye. Za kuma fara ne da shirin ji ka karu daga bisani, shirin zabi son ka da kuma na ra'ayin malamai za su biyo baya. Ai sauraro lafiya.
6: DW ji ka karu.
8: Ilimin fasahar zamani.
9: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu ƴan zamanin computer. Inda a yau zamu saurari kashi na 9 a wasan kwaikwayon namu mai suna ba a shirin mutun daga fuska. Wasan dai an gina shi ne akan yadda basirar computer kan samar da damar makin aikin yi a Afirka. A kashin da ya gabata Rabiu ya zo da wata mafita da zata taimaka masa ya gyara ya kuma inganta fasahar ilimin tantance bayanan sa. Haka kuma da taimakon jinjiri da abokansa masu kutse an tono asirin dandalin ribobi kuma ta bayyana cewa wannan harkar babbar damfara ce. Bayan da ta daina jin tsoro gaje ta yanke shawarar danawa Sadiq Tarko da taimakon ƴan uwanta. Zainab ta zo da wani shirin da za a karya alƙadarin sa. Amma wani shiri ne wannan? Ko shirin zai isa ya wanke gaje daga dukkan zargin da ake mata? Shi kuma Rabiu fa, ko fasahar da ya kirkiro wa Agrobio za ta yi aiki yadda ake sa ran za ta yi? Bari mu ji yadda abin yake a kashi na 9 mai suna ƙarshen wahalhalu.
8: Bayan sun fito da wata dabara ta yadda za su dana wa Sadiq Tarko, wanda a zahiri sun sa ran za ta yi aiki, ƴan uwan junan nan sun yi wasu ƴan kwanaki suna ta yi wa dabarar tasu gyare-gyare. Yanzu dai sun shirya tsab domin su aiwatar da shirin nasu. Zainab da Rabiu suna zaune a ɗakin Rabiu. Zainab ta riƙe wayar ta a hannu ta yadda Rabiu zai iya ganin fuskar wayar. Sun kuma kura mata ido cikin damuwa sosai kamar yadda fuskokinsu suka nuna. Gaje kuma tana falo, tana cikin wani yanayi na tashin hankali ƙwarai. Ba zato sai aka danna ƙararrawar ƙofa.
10: Yauwa Sadiq, na ji daɗin zuwanka da gaggawa haka. Kaga sai mu yi magana a cikin sirri kafin ƴan uwana su dawo gida.
11: Gaje, wannan karan kuma me ya faru?
10: Ina son na yi magana da kai ne. Ina son na sake faɗa maka cewa ina so a daina duka waɗannan abubuwan.
11: Gaje, kada ki kuskura ki manta cewa rayuwarki tana hannuna ne. Idan kika ci gaba da damuna irin haka ko, zan yi matuƙar fusata da ke. Kin fahimci magana ta ko? Tunu kowa ya ɗauka kina da hannu dumu-dumu a cikin wannan harkar damfara.
10: Kaga, kada ka taɓa ni.
11: Bune mai sauki a wajena na gamsar da su. Na tabbatar kowa ya ɗauka ke ce komai a wannan harka. Ba makawa sai kin je gidan gyaran hali. Yayin da kuma kike cikin zagwanyewa a kurkuku, ni kuma zan kasance ina shakatawa a bakin teku. Sannan kuma wasu masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta sakar karuwawa ya irinki za su ci gaba da yi min aiki. Kina ji ko? ƴan mata kenan. Amma fa kina iya mini amfani. Yarinya mai kyau irinki haka.
10: Me kake nufi?
11: Kin ga wai sai na fito fili na faɗa miki ne.
10: Sadiq,
11: gaskiya kina da kyau sosai.
10: Kada ka matso kusa da ni. Ka ja fa dan Allah kada ka matso kusa da ni.
11: Kin ga kar ki firgita. Zaki warwasa. Ke dai kawai ki bani haɗin kai. Kin gane ai.
10: Wayo Allah, ka bari mana. Wayo hannuna.
11: Gaje. Sai da na gargade ki fa, kada ki saki raina ya baci. Ashe baki koyi darasi a wancan haduwar tamu ba ko? Eh?
10: A'a.
11: To ko sai na jaddada miki ne?
10: Eh? Bari mana. Ka bari. A'a, kai, dakata mana. Sake ta dalla.
12: Rubu da ita dan iska ko. Sake ta dalla mallam.
11: Wai me ke faru? Ai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rabiu, ni ne ka kutufa?
12: An kutufe ka, kaji ko?
11: Ni?
12: Eh.
11: To sai kai na dama.
12: Kai din. Me zai hana ka nuna wa dubban mutanen da suke kallon ka ta faifan bidiyon nan irin yadda halinka yake na zahiri?
10: Sosai.
11: Wace irin magana kake yi ne?
12: Zaka gane.
13: Kowa yana kallon ka a tashoshin gaji a yanzu magana nan da muke da kai. Kuma lokacin da ka iso nan kowa yana kallon ka tun lokacin da ka iso. Hazalimi.
12: Wato.
14: kware kuwa kowa ya san halin ka yanzu kowa ya san wane ne kai
11: kariya ne wallahi ba zai yi ba barazana kuke yi ba wanda yake daukar wani abu ta faifan bidiyo na gaya muku kariya ne
12: da gaske to dan daga hannunka mana kai gaisuwa ga wancan mutumin gai can yana kallon ka ana kuma daukar ka
11: kai
8: Sadiq ya daga hannunsa ya juya ya kalli mutumi a kan durowa ya ga wata waya ta leko daga bayan sa kamarar tana fuskantar sa a firgice sai ya tashi yana kokarin guduwa Zainab ta fisge wayar gaje ta ci gaba da daukar sa
15: ina zaka je haka maza ku koma cikin nan yanzu nan Sadiq wannan ne irin cin amanarka ko to kwanciyar hankali na kawai ita ce sai ka girbi dukkan abin da ka
14: shuka Yawa Zainab ba ni wayar
13: yawa an sa
12: karbi Zainab
8: an aje motar yan sanda a kofar gidan hasken dake kan motar na juyawa yana haska wajen Sadiq wanda yanzu haka aka sawa anka yana jujjuye kansa cikin bakin ciki jami'an yan sanda biyu sun taso shi a gaba zuwa motar Gaji da Rabi'u da Zainab da kuma Kabiru suna tsaye daga nesa kadan sun shiru suna ta kallo
15: Bari na ƙara bayyana muku irin takaicin da nake ji Na amince da wancan gayan san ban taba tunani ko kusa zai iya aikata wannan abun ba
14: Ba sai ka nuna mana irin takaicin da kake ji ba Kabiru baka da laifi ko daya
15: Wata kila amma da ban zo da shi wajen ku cin abincin dararan nan ba da ba za ku taba haduwa da shi ba
12: ni na gayyace ka cin abincin dare Kabiru ba ni da wadatattun kudin da zan gayyace ka zuwa cin wani abinci na alfarma don haka kun ga idan muka ci gaba da wannan maganar to kowa zai ji kamar yana da laifi kuma ina kuma jin kamar ma ina da laifi gaje
14: me kai ma kana so ka bada hakuri ne game da wannan cin abincin dare
12: A'a ba haka bane amma kin tambaye ni na bincika miki ko ribobi kamfani ne na masu gaskiya kafin ki shiga harka amma ban yi hakan ba da ba dan aiki ya sha mun kai ba da na tabbatar duk mun tsira daga wannan
14: Nagode Rabi'u wannan bayar da hakurin naka abu ne mai girma a waje na gaskiya ne nayi tunani mai kyau da naso na tabbatar da cewa ba wata matsala kafin na shiga harkar amma da ya kamata na ƙara bincikawa kafin na sa hannu
13: kai ƴan uwana ya kamata ku bar wannan maganar ko kuwa gaje kin yi mini alƙawarin zaki manta da wannan maganar komai ya wuce yanzu ai ko
12: gaje zaki iya yafe min dan Allah
14: bari sai na yi tunani tukuna ina dubawa Wataƙila fa idan ka saya min katan 10 na audigar mata a matsayin gudunmawa akan aiki na da nake yi sai mu tautauna maganar ko
13: ai sai mu gode wa Allah gaje dai ta dawo hayyacinta
15: gaskiya ne ki bani dama na saya miki waɗannan katan din na audigar
14: ai haba kai kuwa kada ka damu wasa fa nake yi
13: amma aikin da kike yi ba wasa bane Kabiru gaje ta yi amfani da rabin abin da ta samu a wannan harkar ta wannan dandalin da ba a kama suna yanzu wajen sayan audigar mata wanda za a iya saki amfani da ita ta kuma kai gudunmawa ta gidan marayu
15: a gaskiya wannan abin ayaba ne gaje
12: gaskiya
15: kin burge ni kwarai da gaske
14: nagode Kabiru
15: yanzu ma nake jin shaukin shiga wannan aikin
14: eto tunda ka matsa zan amince na karbi ta yin haka
15: wato dai kamar katan 100 kenan
14: kai me kai madalla
12: ha yayi mutumi na

0: sama da wata guda kenan da kama Sadiq. A wannan lokacin gaji ta dan ja baya da harkar kafafan sada zumunta don ta samu ta ƙara natsuwa saboda halin da ta shiga. A yau ta yanke shawarar da ta koma yanar gizo.
1: Barka dai masoyana, da fatan kuna lafiya. A yau ina so na sanar da ku halin da ake ciki. Wannan mutumin da yake cin zarafina a wannan faifan bidiyon da kuka gani kai tsaye shine mutumin da ya rude ni. Ba ma haka ba, ya rude mu zance. Ya ja hankalinmu da batun samun kuɗi masu yawa ta wannan harkan. Yanzu haka yana gidan gyaran hali. An kama shi a wannan daren, an kuma tura shi gidan kaso bayan 'yan kwanaki kaɗan an gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama a kansa da kuma abokan harkansa. Yana jiran a yanke masa hukunci. A yau, ina so na mayar da wannan yanayin da na shiga mara daɗi zuwa darasi. Ina so na wayar da kan mabiyana da kuma masu yin tasiri a kafafun sada zumunta kamar ni game da haɗarin damfara ta yanar gizo. Kada ku yarda a yi muku roman baka. Ku yi hankali, ku yi bincike kuma. Wataƙila kuna tunanin abin da ya sa na murmushi duk da halin da na samu kaina a ciki. To, aikina na yaƙar rashin kayan kula da al'adar mata ya jawo hankalin wasu mutane da yawa kuwa. A gaskiya ma, abin ya wuce tunanina. Masu bayar da gudunmawa da yawa sun bayar da kuɗin sayan katan-katan da yawa na audigar mata. A cikin 'yan satuttuka kaɗan, na ƙara wurare masu yawa da suke karɓan audigan mata. Ina miƙa dukkanin godiya ga waɗanda suka tallafa a wannan aiki. Ku huta lafiya masoyana, ina godiya. Sai wata rana.
2: Kai, yayi, ba sai an sake ɗauka ba.
1: Na gode Zainab, na gode miki.
3: To, a nan wannan kashi na tara na wasanmu mai suna ba a shaidar mutum daga fuska ya zo ƙarshe. Da alama gaje ta samu ta dawo da amincewar da mabiyanta suke yi mata. Kuma ta gyara ɓatancin da aka yi mata a matsayinta na mai tasiri a kafafen sada zumunta. Amma Rabiu kuma fa, me ke faruwa da aikin da yake yi? Kada ku bari a baku labari a mako na gaba. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
4: DW Zabi Sonka.
5: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi Sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: To kar dai amanta shirin zaben sanka ake saurara daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sai kuma sakon gaisuwa daga Yusuf Haruna Kariya Niger wanda yace assalamu alaikum DW Hausa. Dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga ƴan uwana da abokan arziki irin su Wari Malam Bare Bare zuwa da Oga Burem Bukar Dodori da Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Suleiman Madatai da Magaram da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Usaini Dangote Karasuwa da Dauda Dan Mayaki da Yusufu Fofana Latsa da Yusuf Sani da Haruna Bawa Hassan da Zakariya'u Sajjo Barade da Suleiman Alhaji Bahari da Samira Nafi'u sai Ibrahim SD Kusfa Zaria da Umar Ari Bade Abadam da Madu Kuru Abba Kelu da Alhaji Goni Maduru Gabas da Madu Bujima Kalallabuwa da Usman Kasim Kiringim da kuma daukacin al'umar garin Kariya.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kuna tare da babagana Alhaji Dabuwa, shugaban kungiyar zabi sanka da taimakon juna ta karamar hukumar guru dake jihar Yobe. Da farko ina gaida dukkanin ma'aikatan DW Hausa baki daya, ina gaida mai girma gwamnan jihar Yobe Dr. Maimala Buni da shugaban karamar hukumar Inguru Alhaji Ahmad Muhammad Mairami, sannan ina gaida mai martaba sarkin guru Alhaji Mustafa Ibrahim Mai Kyari, sannan ina gaida shugaba ta kungiyar zabi sanka ta kasa Comrade Garba Ubale, ina gaida mataimakinsa Rabiu Muhammad Dala Kano, akwai Bashir Dan Dalami Hima dake Kano, akwai Hamisu Telan Waka Inguru, akwai Alhaji Mutari Telolin Pika, General Secretary Isa Lawan Girgir, akwai Baboyo Dawasa. Sannan ina gaida abokanaina na gwagwarmaya da ƴan uwa da abokan arziki na ƙasashe kamar haka: Gabon, Ghana, Burkina Faso, Angola, Ethiopia, Kamaru, Algeria, Mali, Malawi, Tanzania, Chadi, Egypt, Sudan, Benin, Kenya, Niger, Madagascar, Botswana, da fasan duk suna cikin koshin lafiya. Ba zan manta da Abdurrahman Umar Matazu ba, shugaban jagoran juyin juya hali na kungiyar zabi sanka ta Najeriya baki daya. Sannan akwai Baraka Abdullahi, akwai Abubakar Baffa Inguru, akwai Babangida KDD Bauchi, akwai Injiniya Garba Bala Kyauta Bata Hana Arziki dake ramin kura, shima ina gaida shi. Akwai Alhaji Mele Yusufari Musa Hehu Yunusari Adamu Biubiyar Inguru, akwai Ismail Ahmed Yelo Inguru, akwai Kawu Maidugu Inguru. Sannan ina gaida Lawan Rishi na gidan rediyon Najeriya Kaduna, sannan ina gaida Ashatu Mahuta ita ma dake Radio Kaduna, sannan akwai Umar Alasan Kamaru, akwai Bakura Ibrahim dake kasar Chadi, akwai Ahmed Muhammad Gitte shima dake kasar Chadi, akwai Sade Saidu Daura, Bala Yaro Mada, Bala Muhammad Dambam. Nagode.
0: Sai katin gaisuwa daga Abba Hilu Maselo dan gudun hijira daga jihar Difa a jamhuriyar Niger, mai mika sakon gaisuwa zuwa ga Sani Chairman Rijal Lemo da Bula Makulla Kandelwa CON da Madukuru Abba Kelu da Dauda Dan Mayaki Maradi da Sunusi Madatai da Magaram da Comrade Babaye Gambo da Magaram Niger da Bula Mami Shayi karkashin Beni. Da fatan duk suna cikin koshin lafiya.
2: Assalamu alaikum DW Hausa, ni magana ta Suyo Unguwar Tudu da Magaram, mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka Reshen Jihar da Magaram. Da farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka Reshen Jihar da Magaram, wato Dozuma Taksimoto, akwai Malam Bashir Babba Tasha, akwai Sanusu Madatai Isu Madatai, akwai Isiya manager dan Kabu Kabu, a gaida mai Yakubu mai aski Badara Kabu da masu dan dumin miki, akwai Uda Muhammadu Jatkuri, akwai Babandu Mamman Bande, akwai Adahir Zakin Soyayya Bulbarum, akwai Binyamudi malamin makaranta Ragana, a gaida mini Jikamani Dingas, akwai Suleiman Alhaji Bahari, akwai Gambo Keso Unguwar Tudu, akwai shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Karshe ba za na manta ba da dukkanin ma'aikatan gidan radio DW Hausa. Na gode ne.
0: Sai kuma katin Karabi Enuhu na Bukka wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa, dan Allah ku mika min sakon gaisuwar fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki kamar Bawa Abdullahi Maska da Sani mai lenge-lenge ya wuri da Hattabi mai kwamfuta mai yama da Aliko Kafinta Yalwa da Comrade Ilyasu Yakuba Digawa, sai Comrade Umar Sayasaya Albasu da Salisu mai shinkafa song da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Murtala Ibrahim Zangon Daura da Haruna Muhammad Katsina da Bishir Dauda Sabuwar Unguwa Katsina da Bashir BMK Karisau da M Baban Yusra Gusau da Hambali MK dan Sulba Sokoto da Musa na Chalili Mahangi Kafur jihar Katsina sai Fa'ilu Dalladi Mahuta da Abdullahi Laki Funtuwa da Usman Manika Merorat Funtuwa da Mai Nasara Nasarawa Funtuwa da Nasiru Aliyu Bukuyum da Malam Nasiru Adamu Elhekaya da kuma al'umar unguwar Nabukka Bakori dake jihar Katsina da daukacin ma'aikatan DW Hausa baki daya to madalla.
3: Assalamu alaikum DW Hausa, mai magana Adamu Bibiyar Unguru, mataimakin shugaban kungiyar zabi son ka da taimakon juna reshen karamar hukumar Unguru. Da farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga chairman Baba Gana Alhaji Dabo Unguru a kebance, kuma zan taya shi murnar daura auren sa da aka yi. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya. Ina gaida Ismail Ahmad Yalwa, Buhari Haya Unguru, Kawo Mai Dugu Unguru, Isa Lawan Girgir, Idris M Idris da Maturu. A tashi lafiya DW, mai magana Adamu Bibiyar Unguru.
0: To duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin zabi sanka na wannan rana da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus, a madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin, dake muku fatan alkhairi, azama lafiya.
4: DW ra'ayin malamai.
5: Mai sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, lalai marhaban da kasancewa da ku a cikin wannan zaune na ra'ayin malamai, inda muka tattauna batutuwa da suka shafi rayuwar bil'adama da zamantakewa, musamman ma harkokin siyasa kasashen mu na Afrika da duniya baki daya. A yanzu haka za a iya cewa harkokin siyasa sun fara kankama a tarayyar Najeriya gabanin zabukan kasa baki daya shekara ta 2027. A yau za mu tattauna batun makomar adawa a zaben Najeriya. Akwai alamun karfi ko kuma da gaske jam'iyyun suke adawar su za su yi ta karbar mulki daga gwamnati mai ci a yanzu, kamar yadda suka yi kokarin hadaka a shekara ta 2015 da ta gabata, ko kuma magana ce kawai na lokaci. A tare da mu a cikin zauren akwai Hashim Suleiman Dungurawa, shine coordinator na yankin Arewa maso yammacin Najeriya na hadayyar Obi da Konkwaso. Sannan akwai Farida Umar, ita ce mataimakin kakakin jam'iyyar PDP bangaren Tanimo Turaki. Muna tare da Faisal Kabir, kakakin jam'iyyar ADC, sai kuma masanin kimiyyar siyasa Faruk Bibi Faruk. Malamai, barkanku da zuwa wannan zaure namu.
6: To jama'a da malamai, salamu alaikum.
5: To kai tsaye, a wani lokaci can baya jam'iyyu 12 sun je sun yi taro a Ibadan, inda suka amince da yin hadaka, ma'ana za su yi kawance na yin takara. Ina matsayin wannan yarjejeniya a bangaren jam'iyyu na adawa da a yanzu haka suke fafutuka, suke kuma kalubalantar jam'iyya mai ci a yanzu ta APC? Faisal Kabir, idan muka duba jam'iyyar ADC da halin da take ciki a yanzu, ana iya cewar yarjejeniyar nan tana nan ta hadaka tsakanin jami'un adawa na tinkarar jami'ai mai mulki?
7: Sai har yanzu ai lokaci bai kure ba. Dama shi abinda taron Ibadan yayi shine jami'un su amince ba su tsaye da dan takara guda daya. Idan an tsaye da dan takara ba a duba wanne ne yafi cancanta, wanne ne yafi gogewa, wanne ne yake da kwarewa, wanne ne bai iya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya. Domin a yanzu halin da Najeriya take ciki, an wuce magana yanki, an wuce magana jami'a, an wuce magana addini, magana ce ta waye yake da gogewa da kwarewa da zai iya fitar da Najeriya daga halin da take ciki. Domin idan magana yanki ne, an yi dan kudu, an yi dan arewa, an yi dan ko ina ma, amma har yanzu matsalolin Najeriya suna nan a yanda suke. Idan kuma magana ake yi ta addini, babu wani kallon mai addini wanda bai mulki Najeriya ba. An yi musulmi, an yi kirista, amma har yanzu matsalolin suna nan, kuma suna ci gaba da addaban Najeriya, kuma suna addaban dukkanin wanda suka shafi wannan addini da wa'annan yarukan da suke Najeriya. Dan haka dama ita wannan yarjejeniya ita ce wadda idan jami'u ɗaya da 'yan takara ba a duba waye yafi kowa cancanta, waye yake da kwarewa, waye yake da gogewa, waye zai iya kawo ƙarshen wannan matsaloli. Dan haka ba a iya cewa har yanzu wannan yarjejeniya tana nan. Domin har yanzu da muke magana da ke wa'annan jami'u, kowa bai gama fidda waye zai mata takara ba. Barantana a duba a ga waye yake da wa'annan abubuwan da ake bukata a yanzu a Najeriya.
5: Kenan idan ta kama kun fidda dan takara, jam'iyyar NDC alal misali ta fidda dan takara, za ku samu consensus ce kuma za ku samu amincewa juna ku tsaye da ɗaya daga cikin su?
7: Mutanen Najeriya tun da dai dan su ake yi, kuma wannan matsalolin na ga muke su suka fi shafa. mutane miliyan 200 da wani abu, dan haka za a duba waye yafi kowa gogewa, waye yafi kowa cancanta, waye yake da kwarewa, waye wanda talakawan suka gamsu cewa yana da kwarewa da gogewa, in yi sufiya ba a goya mishi baya.
5: Hashimu Suleiman Dungurawa, kai ne coordinator na hadakar kwankwaso da OBI a wannan tafiya da ake a jam'iyyar NDC. Shin idan alal misali aka fidda dan takara kamar Atiku Abubakar, za ku bada goyen bayan ku duba da wannan yarjejeniya kamar yadda Faisal ya faɗa, duk dan takara da yafi karfi za a goya masa baya?
8: To, na farko dai ya ji ina muku barka da yamma da duka sauran abokan aiki, mu a namu bangaren Aliya kamar da kika sani, kuma su ma suka sani wanda muka gabatar din a matsayin shi mana takara. Allah da ina ganin an gwada su sai an gani. Misalin OBI ya yi gwamna a Nambara, ya yi aikace-aikace kuma ya sauka ya to biliyoyin kuɗi account. Da girma kwankwaso ya yi gwamna a Kano, ya kuma dawa ya yi kuma ya gina jami'o'i guda biyu, ya ba kuɗi maɗuɗe account, kuma sannan ya yi aikace-aikace irin su na farko a faɗin tarayyar Najeriya wanda ya fidda yara sama da 250,000 duka wata ƙasar yau. Ina neman credibility na ka ci gaba a demokuraɗiyya, ina ganin wa'annan mutanen aka sa su a gaban Allah da za a samu nasara. Kuma duba da yadda aka je aka taron alƙawari na haɗakar jam'iyyu, ni ma ina cewa su san wannan jam'iyyu ba su da zaɓin da ya wuce wannan, domin ina tabbatar musu cewa idan aka yi wannan ba za a ji kunya ba, saboda ita ce kaɗai jam'iyyar da ke zaune lafiya. Ita CDP tana fama da shari'a, ita ABC tana fama da shari'a, wannan ce kaɗai Saliha Barremiya jaririn jam'iyyar wadda ita ce za ta fada shiga zaɓe karansa na farko, karanta na farko a tarihin demokuraɗiyyar Najeriya.
5: To, wasu na ganin cewa wannan sabuwar tafiya ce, yanzu kamar Atiku da ya jima yana adawa a Najeriya, kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan adawa na Najeriya. Yanzu idan aka ce Atiku ya fi OBI ko kuma ya fi kwankwaso ƙarfi a ɓangaren adawa, aka zo ƙawance, ba za ku mara wa Atiku baya ba?
8: Ai, a zahiri ma haɗawa zai haɗa Atiku da OBI, zai haɗa Atiku da kwankwaso, mutumin da ya mutum jiji gaban ƙasa kuma ya yi takarar na over and over. Amma abin da muke ga Atiku shi ne ABC da yake tsaye a cikinta, ba wai jam'iyya ce ta adawa ba, jam'iyya ce mai rauni mai sarƙasar ƴan shari'a wadda a ƙarshe Tinubu za ta taimaka kawai shi zaɓe. Shi sa muke ganin da zai dawo a NDC ko ya zo na babba ya mara OBI da kwankwaso baya, ko ya mara kwankwaso da OBI baya, da zai fi masa girma saboda babban mutum ya idan mutanen Najeriya. Ina ganin su da girma kwarai da gaske.
5: To, Farida Umar, kin ji abin da wakilan NDC da kuma ADC suka faɗa. Idan muka yi la'akari da jam'iyyarku da kuma waɗannan jam'iyyu da tuni suka fara sayar da takardun yin takara, shin an takara na jam'iyyar PDP da ya sayi fam wajen miliyan 50 zai bar wa jam'iyyar ADC alal misali, ko kuma NDC ya yi takara?
9: Kin san dai abin da ake ciki a jam'iyyarmu na PDP, kar su manta akan cewa mu a jam'iyyar PDP mun riga mun zo ne dan takararmu zuwa kudu, wato south kenan. Kuma mun amince akan cewa wannan hadakan da aka yi a Ibadan, an amince akan cewa, kin ji abin da shi Tanimu Turaki ya faɗa, ya ce akan cewa za mu zauna mu cancanta wane ne ya kamata, wane ne ya dace, kuma wane ne jam'iyyar Najeriya suke so, wanda suka sun duba sun gani zai iya fidda Najeriya a cikin wahalolin da muke cikin nan yanzu nan. Za mu zauna ne mu cece da mu duba wane ne ya dace da wannan kujerar gaba ɗaya, za a zo a yi haɗaka gaba ɗaya a goya masa baya. Amma ban so a manta akan cewa is a process, mun ɗauki hanyar kenan, ba mu karasa ba tukuna, saboda muna duba ne mu gani haɗakan na nan, za mu duba mu gani wane ne ya dace, wane ne ya cancanta, sai mu tafiya tare. Saboda ni na san a Najeriya da muke yanzu nan, in ba mun haɗa kai gaba ɗaya mun fidda ɗan takara guda ɗaya ba, jami'an APC da shugabansu Bola Ahmed Tinubu, in ba mun haɗa kai ba ne ba za mu iya tuje wannan mutumin ba. To, saboda haka sai ina magana akan cewa kowa ya zo jami'an adawa gaba ɗaya, mu zo tare mu haɗa kai gaba ɗaya, saboda mu fidda wannan shugabanci da ake ciki yanzu na wahala da ake ciki yanzu a ƙasarmu na Najeriya.
5: To, Farida, yanzu kin ce ku riga kun fidda, tunda kina bangaren Tanimu Turaki, kun fidda dan takarar ku dan kudu ne wanda zai wakilce ku. Yanzu idan ya kasance sauran jam'iyyun adawan sun fidda dan arewa ko kuma dan wani zone ko kuma wani yanki na Najeriya, za ku bashi goyen baya?
9: Abin da nake faɗa shine akan cewa is a process, muna kan magana, muna kan duba mu gani. Amma dai jam'iyyar PDP ta daga ta ije dan takararta zai koma gefen kudu ne, mun ga mun faɗa wannan. Saboda haka za a zo a yi tafiya tare, a haɗa hannu tare, a ga wane ne ya dace, in daga kudu ne ma a ga wane ne ya dace. gai tafiya tare hada hankali amma in the process muna kan dubo ake ne ba mu gama magana ba amma da jami'an PDP ta riga ta ce kan takaranta daga kudu zai fito
5: to Faruk Bibi Faruk kaji abinda waɗannan jami'u suka faɗa kamar yadda Farida tace process ne watan ana kan aiki ne da aka fara shi ba ai nisa ba to amma idan ka dubi halin da Najeriya take ciki da inda ma alƙiblar siyasa ta dosa ana iya cewar akwai gamsuwa a zahiri dangane da tunanin kawance tsakanin waɗannan jam'iyyu na adawa har su kai gaci
10: to masha Allah waja ni dai sai a yi min afuwa daya tukunna saboda ni a cikin su yanzu ni kadai ne ba dan siyasa ba nake kallon kai
5: shi yasa kake nan
10: ni kuma siyasar nake koyarwa kuma fahimta ta ta bambanta da kusan gaba ɗaya yanda suka dauko abubuwa na taba siyasa na sani kuma ina yi amma dai a yanzu ba dan siyasa ne kuma abinda ake mantawa kuma da yake jawo matsala cikin duk wannan kucacan bakin da cece kucan da yanda ake fitar da shugabanci a Najeriya shine ba Najeriyar ake kallo ba ba kaunan Najeriyar ake kallo ba a daga bangare daya aka fito a daga addini kaza aka fito a daga kudu aka fito a daga arewa aka fito a an dade ana takara a ba dade ana takara ba me isa ba a neman wanda aka ga yayi sadaukar da kai yayi wa Najeriya wahala kuma ya sadaukar da kan nan ta tabbatar da cewa kaunarsa ta Najeriya ba ta da tantama akai duk inda kaga kasa ta ci gaba masu kaunarta ne suka kafa tsari wanda dole suna ciki za kuma su shiga da kare ta duk kasar da kika kalla a duniya wanda ba aka tare ba san kasar ake ba ta iya ci gaba dukkan su kullusa fa su dai da dai wanda suke manyan da wanda suke kananan ci gaba ya da ta'allaka da kaunar kasa to ni har yanzu ba dan siyasan da yake fito ya ce saboda kaunar kasa saboda wannan abun a yanzu a yanda suke abin nan din su wannan tambayar da kike a yanda duk suke wannan cece kuce din nasu sai ka aje su akan fefe daya duka yan takara ne ba yan adawa bane kowa mukamin kawai yake so ba wai adawa yake da wani tsari da yake nan da yake gani zai wa Najeriya launi wato rauni ba shi kuma yana da nashi tsarin da yake gani zai ya tabbatar da shi haka aka tafi siyasar nan ta inda tara suka so ma har yanzu haka ake bangaren kaza na dai shi a PDP na gani kuma wannan bangarancin shi zai kashe kota jam'iyya yanda PDP wani dan bangare ya shiga ya ce shi halal zai kashe ta saboda yana da dama ba ya shiga saboda wata akida bane ba wata akida yake karewa ba haka ma APC a cikin su suke nan dama wanda ya dan kawo canji a siyasar Najeriya ya so ya gwada shi ma ya fara kaucewa saboda ya ga yan Najeriya ba abin da ake so ba yan siyasar ba abin da shine kwankwaso shi kadai ne ya fito ya ce yana da akida akidarsa kaza 1 2 3 4 5 in ya samu mulki a auna shi akan wannan akida kuma duk kowace daya daga cikin ta kaunar Najeriya ce amma duk wanda ka fitar da shi daga cikin wannan jami'i a gaya mun a ina suka bambanta a akidar da suke son shi wa Najeriya ina ma suka bambanta da Tinubu wane ne ya ce mana cewa zai janye tallafin mai wane ne ya gaya mana cewa zai rage kudin abinci ta yaya zai rage ba wanda yake wannan maganar kowa takara yake ba adawa yake ba in ga kama a gidan sarauta ai ana takara kowa yana da dama shi yana da dan sarki ne saboda haka an ba ku wannan damar amma adawa ai kin ga ana hana ta saboda ita adawa an ga wato manufa ta bambanta gaba daya dauka ake kai ta wani wuri daban
5: to doctor kana nufin kenan su waɗannan jami'an adawan kusan daidai suke suna tafiya kankan da APC mai mulki ko kuma manufofin APC din
10: daga APC zuwa ADC zuwa MDC zuwa waye to rabin abubuwan da aka yanzu kamar ka kalli majalisa ka ce me David Mack ya majalisa da yanzu bai ba ci gaba da yin sa ba shine kuma shugaban ADC ka kalli wanda ka daga a ciki da tare suke in an zo zabe ne ake bambanta kuma ba ma sa rigimar da za su jawo saboda ba a kila da su raba su
5: dukkan wajace ne kenan
10: kan wajace in ka kalli kwankwaso ka kalli a ciku ka kalli Bola Tinubu duk a karkashin yar Adua suka yi karatun su duk irin abin da suke awutawa kusan ɗaya ne na gaya miki kwankwason ne dan bambanta saboda Kano da ta bambanta da ragowar wurare siyasar ta dole ya dauki akida ita ma kuma an fara banzatar da ita a cikin siyasar yanzu an koma kawai ina za a samu
5: to doctor za mu sake dawowa gare ka burin koma kan Faisal Kabir kaji abinda doctor ya faɗa a game da takara a Najeriya yace ba adawa ake ba idan ka dubi tarihin siyasar Najeriya zaka cewa ƴan adawa ba su taba cin zabe ba duba da sai da suka hada kansu a baya kafin nan aka samu aka tunkari jam'iyyar da take mulki aka samu nasara shin a yanzu haka waɗanne irin matakai ake dauka na ganin cewar ƴan adawan nan da gaske suke cewar za su tunkari shugaba Tinubu a zaben shekara ta 2027?
7: Tsarin jam'iyyar ADC shine jam'iyyar ta yi duba da tsanaki menene matsalolin Najeriya. Babu wani mutum da zai takara ADC daga kan shugaban kasa tuttawo da zai bude wata manufa ta shi ko wani manufar tona shi. Manufaftan jam'iyya shine za a yi amfani da hitin daga sama har ƙasa. An duba matsalolin Najeriya da hanyoyin da ba a kawo ƙarshen matsalolin, to kowane ɗan takara ba shi da wani tsari idan ba wannan tsarin ba. Kuma mu a tsarin jam'iyyar ADC a yanzu, a yanda jam'iyyar take shine ba wani ɗan takara ko mutum da zai ci mulki da yake sama da jam'iyya. Jam'iyya ce sama da kowa. Don haka mun kawo wannan tsare-tsaren domin mun san cewa baka je ki samu mutane kamar APC yanzu na da gwamnoni 32. Kowane jaha baki je akwai abubuwan da suka sa a gaba daban-daban. An banbantar da matsalolin da suke addaban Najeriya. To idan muna ganin idan akwai manufa guda ɗaya tun daga sama har ƙasa, to matsalolin Najeriya ba a samu sauki ko da ba a kawo ƙarshen su ba gaba ɗaya. Na biyu, ina so na maidawa Dungurawa martani akan cewa da yake magana shari'o'i ko magana rigingimu. Na farko dai, su abin da ya sa suke ganin kamar akwai rigingimu tunda suka higo jam'iyyar ADC a kwana 35, ba su taɓa alaka da jam'iyya ba, ba su san menene matsalar jam'iyya ba, ba su san ma akan me jam'iyyar ADC ta yi ƙara kotun ƙoli ba. Kawai su dai suna ganin cewa an ce ana shari'a, wanda ko ba san akan ma me ake shari'a ba. Mu a wajen mu babu wata shari'a ko guda ɗaya da take taskaro akan jam'iyyar ADC. Babu ko guda ɗaya. Dama ita kuma rigima a siyasar Najeriya, idan ma baka shirya mata wato baka shirya siyasar ba gaba ɗayanta, domin babu inda za ka je baka samu rigima ba ko tashin hankali. To magana kuma ko ƴan adawa sun shirya magana karɓar gwamnati ko ba su shirya ba, ni da ke sai mu yi duba da abubuwan da suka faru a zaɓe na 2023. Idan kika duba, Bola Ahmed Tinubu ya samu ƙuri'a miliyan 5 a arewacin Najeriya, wanda a cikin ƙuri'an nan miliyan 5 sama da miliyan 4 ƙuri'a ce wadda aka yi amfani da ita da sunan addinin musulunci. Kuma yau da muke magana da ke, babu wani mutum wanda baya da na sanin wannan abu, daga kan wanda suka tallata abin zuwa wanda suka zaɓi abin domin wannan manufa, wanda shine a bayani na baya nake miki yanzu dole a bar magana addini. Je muke dau magana shi Peter Obi da ya samu ƙuri'a miliyan 6, ƙuri'a ce wadda aka yi amfani da ita domin addinin Kiristanci. Yau ba wani mutum wanda ya wannan tallafin wanda baya da na sani, domin babu wani mutum wanda janye tallafin man fetur bai shafe shi ba. Babu wani mutum wanda azabar da ake yi a ƙasar nan ta rashin wutan nefa ba ta dame shi ba. Babu wani mutum wanda azabar da ake sha ta maɓallar faro ba ta dame shi ba. Don haka yanzu wa'annan abubuwan guda biyu da addini da yanki ba za su yi tasiri ba a wannan zaɓen mai zuwa. Domin magana ce ta matsalolin Najeriya ya ba a kawo ƙarshen su. Idan kuma aka ci gaba da ɗaukar magana addini yanki, to na mai tabbatar muke cewa waɗannan matsalolin ba za a kawo ƙarshen su ba. Amma mun gode wa Allah talakan Najeriya musulmi da Kirista, kowa ɗan kudu da ɗan arewa ya yarda cewa wannan abubuwan su ne matsalolin Najeriya. Kuma 2027 mutane za su yi zaɓe ne bufa waye aka kawo musu wanda zai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya, ba daga wani addini ba ko wani yanki ba. To na mai tabbatar muke cewa ƴan adawa ba su kada wannan gwamnati, domin abin da gwamnatin ta dogara da shi ta yaudara al'umma ta ci zaɓe ko fu wani ɓangare suka yaudara mutane suka samu ƙuri'u, yanzu ba zai tasiri ba. Yanzu wannan zaɓen na 2027 zaɓe ne kawai akan waye zai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya. Babu musulmi, babu kirista.
5: Yanzu kenan kun shirya fitar da cancanta.
7: Matsala kawai ita ce a fitar da cancanta, waye zai iya, waye zai kawo ƙarshen matsalolin, wanda kuma duka wannan mutanen da suke takarar shugaban ƙasa a Najeriya sun san kansu, sun san me za su iya, sun san ya za su kawo shawo ƙarshen matsalolin Najeriya. Don haka kowa a cikinsu ya san waye zai iya. Jam'iyyar haɗaka ta ADC za ta kawo ɗan takara, na 'yan Najeriya sun zaɓe shi. Wannan matsalolin da ake ciki a Najeriya za su zo ƙarshe. Mutane wafi na alfahari, kuma wasu yi alfahari da jam'iyyar ADC.
5: To Hashimu, ai irin wannan tafiya da ake kowace jam'iyya tana ikirarin cewa tana da ɗan takarar da shi ne ya cancanta ya jagoranci Najeriya, shin ba kuna ƙoƙarin rarraba ƙuri'u da ke tsakaninku ba kenan ku ƴan adawan nan da kuke ikirarin cewa za ku yi haɗaka ganin cewa kowa yana tsayin daka cewa ɗan takararsa shi ne ya cancanta?
11: To na farko dai ya hukunci shiri, ina gode muku don shiri biyu da yake fito da abubuwa a fili. Sannan ina gode mai girma Hajiya Farida da take takarar nan takarar zuwa kudu. Mu ma a NDC haka muke tunani, domin shi ne balancing a Najeriya, domin Tinubu ɗan kudu ne, Buhari ya shekara 8, Tinubu ya shekara 4. Amma Kamalu Bello ya tabbatar da cewa ba zai iya kudu mu daga halin da muke ciki, zai zama tura shi mu kawo ɗan uwansa ɗan kudu ci ikon Allah don ya dora. Sannan muna gode wa shi kansa Malam Faisal domin abin da ya faɗa na zaɓen ADC ko yau. Kotun da suke zaune a Abubuwan Tarayya Abuja wato Bokoto ta sake daga shari'ar ADC. Daga nan da aka yi babu lokacin da za a yi har a shiga zaɓe ba a samu matsala ba. Wani shi dalilin zama gudu ita kuma jam'iyya ba a shiga tunta a takara idan da akwai matsalolin shirin wai domin ya faru a Zamfara an kwace an bawa waɗanda ba su sha wahala ba ba su ci zai ba ba su saboda sakamakon shari'a an kwace a Jos saboda ba ci kuji ba shiga ba su yi ba ba su sha wahala ba amma kawai shari'a ta dauka ta ba su to wannan abun muke gudu shi sai muka shigo muka dauko sabon jami'a da matukan shi ba yi ba ba ta yi jima da kowa kuma jami'a ce wanda take tana da tsari na kuma tsari da kaman da ya faɗa cewa ba wadan takara ne yake ba da manifesto din sa ba a'a jami'a ce take tsarawa ga yanda za a wata laka ga yanda za a wata laka ga yanda za a ci da kasa gaba kuma nace gode mai girma shi ma dakta Warwi Faru shi ma yayi nani wanda yake nuna cewa duka yan takara ma babu wani mutum da yake da wannan credibility muhimmanci shi kasa na humanity na gina na adida kamar kun kusan to mu ba wai da mun fito daga jiha ɗaya ba amma dai yayi ne an gani to raka wannan muna godewa Allah kuma nake kira da shaurin injin biyu lalle su zo su abu da ya dace da mu da muke shugabanni yanzu na kasa da mu suke kallo me muke musu muka sa tsaye wata a tsari dan su ci gaba me muka ko muka dinga wasu a matsala ina addu'a Allah ya ba mu fita Allah ya sa mu hada kanmu cikin son zuciya mu kawo mutan da su mu ci kasan nan da mu su gina ta ta fita daga hannun da yake cikin rikicin tsaro rikicin aikin na damuwa tun wani mai hankalin da Allah ya hore masa sun bi tsallaka tikin sai bi mota aje ina tabbata miki ba zai zabe jiri ba domin
5: to Allah
11: ya ji mashi a halin haulai
5: haka ne to bar mu koma kan Hajiya Farida jam'iyyar PDP tace babbar jam'iyyar adawa a baya sai gashi yanzu jam'iyyar kamar tana fuskantar barazana bayan rarrabuwar kawuna musamman ma watakila ma hadda gazafi da dan takara shin taya za ku farfado da wannan jam'iyyar taku da ake ganin kamar cewa tana ta yin baya
9: da farko dai kin san dai dukkan sunan gaba daya tun daga kan konkoson har shi a cikin har shi obi wanda ta aite su shine PDP dukkan su gaba daya yau makoma su PDP ne kuma dukkan su da suka tafa suka bar PDP suka zama wani abu yau suka koma suka wani party yau daga PDP suka fito kuma shi dukkan ina son gaya mishi akan cewa yace ba wanda ya fi da manifesto ina son gaya mishi akan cewa ya tambaya lokacin da kullum da yara duwa suke kan mulki a jam'iyyar PDP nawa ne shinkafa ya ne sauro yake nawa ne mai petrol nawa ne lokacin zan bar shi da mutanen Najeriya su bada wannan ansar saboda haka ni na san yau in ga PDP ta fi dan takara yau kuma ni na san akan cewa mun taba yi da kuma za mu take yi abinda nake son fara shine kake mata cikin aki chairman ya ce za mu fidda mutumin da jama'an kasa tunye surga sun cancanta shi sun gan eh wannan ya dace dai abinda dama PDP suka yi fiye da ma abinda PDP suka yi da saboda mun san mistake din da muka yi da a jami'an PDP yanzu sabo fresh za mu zauna mu gan wane ne ya cancanta wane ne za mu fita shi wannan kenan kuma magana akan cewa yau ana ga ko ba mu samu dan takara ba kin san da duk jami'an gaba daya yau ba jami'an da ba wannan gonakin da ake ciki yau bata samu shi kanu ba gonis bita ciki ta samu duk jami'an adawa hannu amma ina tabbatar miki da cewa duk wannan suna da su jami'an APC yau suna da gonin 32 amma duk da haka sun san yau ba ta yi abin da ya kamata ba shi abin da ya dace ba shi yasa sun kasa barin jami'an adawa su zo kai kaya amma ina gaya miki akan cewa in Allah ya da insha Allah jami'an adawa sun san akan cewa ga inda abin yake tafiya kuma za mu zo mu haɗa kai insha Allah za mu yi abin da ya kamata mu fi dan takara guda ɗaya wanda in Allah ya da zai fi da dan mutanen Najeriya a cikin wannan kuncin da ake ciki a cikin wannan wahalar da ake ciki jami'an adawa muna da yakini mun yarda da juna akan cewa za fidda wanda ya kamata ko daga kudu ne ma za mu zauna mu tafiya tare duk dukkan su nan gaba daya da ake tafiya yau PDP ta aike su dukkan su gaba daya
5: haka so doctor
9: ba ga gare mu ba insha Allah
5: to Allah ya sa a dace doctor Faruk Bibi Faruk idan muka kalli yadda harkokin siyasa ke tafiya a Najeriya bisa dukkan alamu za a je wannan zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ma'ana tunda kundi ya tanaji cewa sai mutum ya samu kaso 25 a kowace jika kafin ya samu nasara a kujerar shugaban kasa shin idan aka tafi zagaye na biyu na wannan zabe wanda akwai alamun za a yi haka a Najeriya akwai alamun wayannan jam'iyyu za su hada kansu domin su fuskanci ko kuma su kalbalanci jam'iyyar da ke mulki
12: to a gaskiya babu tabbas tabbas ne cewa a yanda yanzu musamman daga ballewar NDC dinnan da aka je aka shiga daga ADC an kafa wato murhu kusan hudu yanzu wanda kowanne yana da daidai karfin sa
10: PDP tana da karfinta na tarihi, saboda ita ba sai an je an nemi jama'an da za su tafiyar da ita ba, dama suna nan a ƙasa. Wa'annan ragowar kuma sun ɗauki muhimman 'yan siyasa da suke cikinta, waccan kuma tana da gwamnati. Tabbas duk mai tunani zai iya cewa za a iya kaiwa yanayin da ba za a cimma abin da tsarin mulki ya bayar na cewa cin zaɓe sai an samu kashi 25 a jihohi 1-3 na ko 2-3 na Najeriya ba. Kuma idan wannan lokacin ya zo ba a taɓa yinsa a Najeriya ba, a ƙasashen da ake yin haka dama na 1 da na 2 ne za su zo su yi takara. To idan waɗanda suke yanzu ja da juna 'yan adawa suka haɗa kai suka ce to sun yarda tunda wani ya zo na biyu za su bi shi, dama suna da wannan tsarin, to siyasa su kai mai kyau. Amma 'yan takara ne suka tsaya suka yi nasu tunanin. Idan a lokacin ya yi, ba mamaki za ki ga cewa wasu daga cikinsu ma sun fi kusanci da shi Tinubun a kan ragowar 'yan takarar, saboda ba aƙida ba ce ta raba su, abokantaka ce da kuma harka ta siyasa. Wato ni ina sake jaddadawa cewa siyasar da muke a Afirka musamman siyasa ce wacce aka hana ta armashi.

0: DP ta Amtar Senate inda tara ai mutum ɗaya ne ya rubuta manifestan gaba daya Professor Dr. General Jamie Bowen shi ya rubuta aka hada na AMPP wasu suka ce ba su yi wasu kwasa suka je suka yi dan canjin su su ma daga ciki wasu suka ce za su je su AD aka taru aka Bola Tinubu Bola Ige kwasa aka je aka yi dan gyare gyare ba a canza wani abu ni an so mu PDP da ni nayi shugaban matasa na PDP shekara 4 na san yanda aka tafiyar da PDP kuma an rubuta manifesto ba na PDP na wasu jam'iyyun kusan guda uku da ni saboda haka na san cewa manifesto ɗan siyasar da suke yi ɗan takarar nan ba ɗan akida ba kawai ana manifesto ne dan idan an yi magana a ci ana da ita a hannu amma a tambayi mutum menene manifestan sa ya fada me yayi tsaya akan kaza ya fada haka kake neman jama'a saka wanda ya biyo ka kuma akan wannan matakin ba zai rabu da kai ba zai rabu da jam'iyyar ka ba saboda shi ma ya duba wannan abu ake son a cimma kuma zai iya yafewa wani ya iya cimma wannan manufa ko da ba kai bane saboda manufa ɗaya ce ta kawo ku ba wai dan takara ɗaya bane ya kawo ku
1: kenan dai adawar dai kaman babu ita kenan idan aka tafi
0: ai adawa na gaya miki kawai ana takara ne na abokai amma adawa sai an samu manufar da ta bambanta
1: To mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk muna godiya Faisal Kabiru jam'iyyar ADC Farida Umar muna godiya gare ki daga jam'iyyar PDP sannan muna godiya ga Hashim Suleiman Dungurawa Zainab Muhammad Abubakar ta jagoranci shirin a madadin dukkan abokan aiki nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
2: Tama da lagaida Zainab a gurguje masu sauraro ga kan labari guda jam'iyyar NDC da ke adawa a Najeriya ta yi taranta na ƙasa har ta zai wato ta mika takara ta shugabancin ƙasar ga kudancin ƙasar. To shirin ya kammala a madadin kowa da ko Ahmed Salisu ke muku kwana daga nan Bonn.